pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

magpatuloy. Ang tanong ko'y ba't nagkaganito? Sobrang trabaho

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Okay, so mga kaibigan, sa mayong warning sa tanan, no? Labay sa itong mga kaigsunan, sa itong mga kaigan. Okay, sa mga nadagro, sa mga nagsikasikay na para paniood to. Okay, so adlaw karon nga Domingo. Okay, pizza 4, no? Bulan sa Oktobre. Pagkaliin na magpadayan lang gihapon ta, no? Nag-change ang atong programa. Ang atong programang Pinoy Classic, no? 11 to 1, no? Sa tanan-tanan sa mga naminaw. Okay, so sa inyong tanan, no? Maayong morning, no? Okay, kaabon na to karon, no? Ato ang kauban. Okay, no? Wailain, no? Si Lulu Jojo Altres. Okay, sa mga naminaw karon, no? Sbunko, sa mga naminaw karon, no? Sa Davao de Oro, Davao Oriental, o particular na sa mga kasakupan, no, diri sa Davao del Norte. O ikan yung tanan, so maayong morning. So musta man inyohang inyong mga buluhaton karon. Okay, bisan pa nung ang uban na itong mga kaigan. Okay, na yung mga problema, no, klase-klaseng mga problema ang niabot sa kinabuhi. Pero munang ingon, laban Japan dragi hapon. Okay, so sa tarantanayin na nanakong kauban, ay maayong morning kanimo Lolo Jojo Aldres.
1: Okay, Yoga, maayong morning sa mga kanimo in the Tikla. Medyo na dugay-dugay yun ang atong pagbalik sa mga ire, no? O tungkol sa mga kakulian nga, di yun na itong malikayan. So, kung

0: hangtod ala una hangtak na sa kapulon. So, ubali nga kami ninyo mga kaigsoonan. So, magbalubanta hangtod ala una hangtak na sa kapulon dari sa atong programang Pinoy Classic dari sa 90.9 Light FM o dito babati sa 96.1 Internet Radio.
1: Okay, sumusta ba ni mo ang ay mong morning karon lo?
0: Atong morning. So, na hapit na mat tawag karon nga hodtong tutok ka in the tikla kay. Hapit na gyud you know, pipila na lang ka minuto mag alas 12 na so hodtong tutok na gyud.
1: Yes.
0: Mo na ginaingon na oras ng peligro na. oras na ating paniyod to na.
1: Muna nga, ganyan po na ito ba ng mga kasura nagbisibisan karon kaya nag-ibog na sila yung sudano, ano? Karong
0: mga orasa.
1: Oo, orasa. Kaya siyempre, paniyod to na po na alas 12, diba?
0: Ilabi na, ilabi na karong na hindi tigla, kay. Grabe nga yun ang sige nag-taas sa itong kaniniyang produktong petrolyo. Ambot ang sao na lang ni, ha? Oo. O niya, pag once ka mutas na nga itong mga gas o kanilang produktong petrolyo, automatic yun. Ang tanan, mga commodities, magtaas yun.
1: Yes. Uy, sa mga kaya natin sa mga gusto magpambit sa mga mensahe na may mga request na again, ang atong tiksan number 0912-175-1291. Okay, so grabe na lang, no? Siyempre, October na karoon lo, no? Basta mag-October gani, murag lahi na, no?
0: Oo.
1: Murag,
0: Muna ginaingon nga, kuna, kanang ang simoy ng hangin.
1: Yes.
0: Malamig na.
1: Oo, murag Pasko na yun, no?
0: Pasko na.
1: Pasko na yun.
0: Oo, murag, 80 plus na masiguro kadaya. Adlaw?
1: Oo, pisa.
0: Oo. Man ito maka-countdown na lang in the tikla.
1: Basta,
0: nanata sa mga itis.
1: Okay, so sa mga namin nakaroon mga kaibigan, no, sa mga nadekaroon, ang uban na po dato kay siyempre beer months naman lo. Then ang uban karoon na itong mga kaisunan lo, nag-decor na, no, nag-decorate na silang mga tag sa mga panimalay.
0: Katong September pa, pag-intrada yun, no, sa beer. Wala, yes. Decorate na ang atong mga kaigsoonan. Labi na sa katong maghinam-hinam bitaw nga kaning kuha sa Pasko. Oo, kana. Kana, hindi tigla. Karoon sa pagkakaroon. Daghanag ang mabati sa sayo sa kabuntagon ang kaning mga Christmas song.
1: Yes, no. Uy, sa mga ano no, sa mga nade karoon, mga naminaw karoon. Agwa sa mga mga nagbisibisihan o sa mga nag ano karon lo nag advance na og paniod to.
0: Paniod to?
1: Kay ang uban magod is sayo na maniod to, no? Sayo gyud sa maniod to. Okay, so before tama to sa unahan, i-acknowledge muna nato tong buhat na tong Big Boss. Once again, mayong morning and happy Sunday din, no, kang Attorney Ulysses sa Labaw. And of course, to sa tuwang station manager.
0: Nga to kang Rosemary Wolfa.
1: And also, simple, nga to kang, sa tuwang
0: Chief Engineer, Engineer Wolfie Orio. Og siyempre, ang atong kawanan diya sa Pikas Lawak, ang atong IT technician nga si DJ Kiben, Papa Kibs.
1: And also sa natin mga kabainan o sa itong mga kaigan karon, no, sa mga naglanog-lanog, sa mga naglagubo silang mga speakers, silang mga tag sa mga panimalay karon. O sa itong mga pick-up drivers.
0: Oy, ay mga ito mga nag-mention mga ato mga pick-up drivers karon na pating bisiha yun, no, sa pagpamasada. Labi na karon hindi tikla kay Adlong Domingo. Pwede nga jagang pasayro yun, no?
1: Yes. Okay, sa tanan-tanan po na itong mga association, no, sa itong mga pilikab.
0: Mga tuda.
1: O tuda, no? Labarig yun diha sa Tuganay. Closing Tuganay, no? Nagpa-shout out sila, no, sa itong mga gwapo ng mga drivers diha. Okay, pilikab. O labarig sa itong mga motorista. Okay, and also, sa tanan na itong mga van drivers o mga bus driver, going to Davao, going to Tagum, no, sa tanan-tanan, sa mga nag-tune in karon. Uy, daghang salamat, no, sa tanan. Okay, sa itong oras mga

0: kaibigan. Alas 11:14 na, subalik lang may mga pangga na lang gihapon sa tuwa ang programang
1: Ang Pinoy Classic.
0: At pwede sa tuwang numero ng FM na sa lungsod ng Panabo.
1: Ang 96.1 Infinite Radio o 90.9 Light FM.
0: Olga, ginigahapon ang inyong hanglamion, Digitiglaw, with sa kong kaubay
1: si Lulo Jojo Aldrex.
0: Okay, subalik lang may itong oras mga kaibigan, alas 11:14 na.

0: Okay, mga kalaoga, baliktad rin sa itong atulmanon sa Pinoy Classic. Oga, kinilagyan mga inyong magkauban si Lolo Jojo Altres. Oga, siyempre ang akong kauban nga si Inday Tikla. Oga, samtang atong oras, alas
1: 11:29.
0: So, kapit na nasa tunga-tunga, no, sa second portion. There's itong segment sa Pinoy Classic. So, sa itong mga kaisunan nga naminaw karon diya sa may barangay San Pedro, barangay San Vicente, o diya sa may barangay New Visayas, labayong morning kaninyong tanan diya sa atong gina-mention nga mga kabarangayan. Kay sayo jud ko nga, daghan jud ang naminaw diri sa 96.1 and penetradio og ang mabati manusap ta dito sa 90.9 Light FM. Uy, nga to kang kaning barang akang kapitan Rodi mayong morning kanimo dia sa may Purok Nueve Barangay San Vicente, Panabo City.
1: And also sa itong mga naminaw karon mga pagkasawa sa kanyang mayong morning at mayong pagdanog-lanog doon sa Barangay Tugay na especially na sa mga kasalingan ng dilanan na lagubuhin ang mga speaker karon. Especially po doon sa Purok 2B and Purok 2E Tugay na and Purok 5A and dapat sa Purok 3 o dapat sa Purok 4 o Purok 4A. No? Salamat dahil sa mga naminaw karon.
0: Maunag nga, man siguro ito makakuhan sa 96, no? Napat ay, ito yung signal, no? Radio. 6.1, maunag brownout pa siguro.
1: Okay, sa so mayong, morning o mayong paglanog-lanog dahil sa mga naminaw karon doon sa Barangay New Visayas. And sa mga naminaw karon diyan no mayong mayong morning no diapod sa Barangay Salvation og particular na strana to mga naminaw karon diyan sa New ano sa Barangay Kaganguhan uy kanin yung tanan taga Kaganguhan no maayong morning sa tanan
0: lindot ka hindi tikla kay na kwan yon na postpone yon
1: yes angon sa may
0: barangay an HK election
1: yes
0: adto na sa 2028.
1: Nagpasalamat po sa bar na itong mga officials
0: pero
1: naipostponement.
0: Ang katong mudaga na ipitaw ang dating klap. Ah, grabe na yun ang ilang pagpangandam. pero matay may mo doon ay postponement.
1: Yes. Oy, sa mga naminaw ko na nosebun ko, sa mga naing mga request na may mga greetings again, 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291.

0: Nga kaninyong tanan andiyan sa may Central Public Market ning atong dakpayan sa Panabo.
1: And of course no, sa mga nadapodlon na di karon na nagbisibisihan sila karon sa mga resort no, especially diya sa Libuganon, Tagum.
0: Ano ba kay adlaw nga Domingo karon?
1: Okay, basta Domingo gani lo nagi na nag-uban ay nakipag-ubad jud sa pamilya.
0: Ang tanan mga beach resort karon mga panahon na busy.
1: Yes. Huh? Okay, speaking sa itong mga beach resort, no, diya ano sa Pantalan, Panabo, o labi na good, no, diya sa itong mga namina ko ron diya sa Pantukan area. Okay, kaninyong tanan, sumayong morning and a happy Sunday sa tanan. Karoon din ito sa itong second part sa itong segment sa itong programa lang itong topic, no, this morning. Okay, sa mga kaigan natin at mga muhatag o mga komentaryo, pwede mo text or pwede mo tawag. Okay, sa tuwang text na number again, 0912-175-129. Kanang gipasakitan ra mo garap-harapan or kanabang gipasakitan mo nga kanang tago lang mga wakabalo. So, ikaw lo.
0: Rag.
1: Asa man ka? Harap-harapan mong gusto o kanang sikreto lang, kanang blind ka pero
0: kanang sikreto lang
1: ipasakitan ka mura gilibak ka sa tago lang
0: sa tago lang kayo medyo dili ko maulawan.
1: Yes.
0: Makuhan mo ko masakitan mo ko sakuha lang kaugaling. Pero kanang harap-harapan pasakitan ko sa harap-harapan niya
1: murag pakulawan ka sa kadaghanan.
0: Murag, hindi po ko kadawat.
1: Murag, Selby na lang, balag sikreto lang mga...
0: Sikreto lang. Okay.
1: At least nga, dili kang maulawan sa tanan, na pasakitan ka.
0: Dili, grapa nga, kuhan ba, may tabo bang? Hindi, ingon nga, ulawag yun, uy. Rapa-rapa naman yung guni, inday tikla, iyan naman yung gumbi. Daot nga to sa katawan.
1: Okay, dito sa itong text line. Gikan sa texter 446 sa Happy Sunday. Did you take a request ko gasong B? If you hold on together from Hudson, Santorino, Carmen. Okay.
0: Mm. If you hold?
1: If you hold on together.
0: Ato na ang hirap sa nagot.
1: Okay, 487. Good evening, did you take a request? Galolo, Jojo, pariharan na sa namutanang ka o nag-loan nga. Ano sa man yun?
0: Sige na. Ato na yung ikaw na kayo.
1: Okay, ano ba si Texter 399? Ay, maayong morning. Okay, naglanog-lanog mo dali sa Barangay Salvacion, Panabo. Okay, ano yung particular sa Panabo inyo, ha? Okay, salamat dahil sa itong mga taga-Panabuan sa mga pangyan, no, sa inyong paglanog-lanog di, ha? Okay, itong oras, mga kaibigan.
0: Alas sa 11:18.
1: Okay, ang kining oras mga kaibigan natin kato sa tuwang Kutis Mistis ang sa buwan. Okay, kung problema man ninyong gusto mo wala yung mga talomtom sa nawang gusto niyo mong puti. Okay, so gamit mo sa tuwang Kutis Mistis ang sa buwan. Available ka na lang ato ang sabon. Okay, dili sa tuwang himpilan sa mga gusto mo palit. No, available ka na dili, no? So, bisita atong, lang mo.
0: Sa tuwang station. Sa 96.1 Infinite Radio. Mga igala, kung gusto niyo nga mo gamit niya ng atong produkto nga Kutis Mistisa, kay akong nakita yun ang kaning produktuhan eh, kay si Henry Tikla nagagamit niya ng produkto, akong nakita sa iyang iyang panit gani ayang kutis sama sa panit sa saging sa pag kaning bani bitaw. Di ba? Hindi tikla.
1: Okay. Buwan nga, ato lang yung ganyo ang tanan. So, kailangan, ano na mo ka ng kung problema ninyo sa inyong mga skin, okay, mag-Kutis Mistis ang sabon lang. Okay, so sa mga nabinakaroon mga kaibigan, oras mga kaibigan, no, alas 11:39 na. Okay, mabalik lang tayo mga pangga, no, sa mga nadagroon the next song para sa tanan. Okay, sa mga naminaw. Okay.

Okay mga kalawag, balik na rin sa itong atulapanon sa Pinoy Classic. Samtang atong oras alas 12:04 na. Og kwan lang yun na, na ting paniud to na yun sa atong mga kaigsunan na karang mga panahon.

0: So naalas sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga talad na kananan.
1: Okay, so may yung udto day no, may yung paglanog-lanog day sa itong mga naniudto na liha karon. Okay, especially sa itong mga ano diyan no, sa mga nag-aunti sa karinderiya.
0: Oh, nagkadayang mga karinderiya.
1: Yes.
0: Ilabi ang particular din sa Juan sa Central Public Market. Bayo-bayo yun yung mga kanalan na diyang napita and data club.
1: Okay, dito sa itong text line, galing sa texter 1096. Okay, good morning, Digitech lang. Happy Sunday. Pwede mag-request ng song by title, Pasko ang Damdamin. Mm. Okay, by Brady Aguilar.
0: Pasko ang Damdamin. Oo.
1: And also, texter 429. Okay, good DM, Digitech lang. Chat out ko bi, Family Ponzi, og si Christina. Birthday niya, karong adlawa, did you request ko song Be Through the Years, Nanay Gina Galagala, Porok Tres.
0: Happy birthday ha, kanin mo.
1: Okay, so birthday karon murag lagi mga kaon karon Lord.
0: Lagi yung mga hatsitan yun.
1: Okay, pwede ba siguro tamwato niya, ano?
0: Pwede siguro.
1: Invited ba tali?
0: Pero kung hindi ka invited, ayun na lang.
1: Ayun
0: na lang. Ayun na lang pababag na announce.
1: Yes. Okay, dito sa tuwang corner. Natatay first ko rin doon sa bigas din niya. Kinsa ka kiniya. Sa loob mayong auto. Kinsa ni Palihon?
2: May auto. Dito
1: na. Okay, hello.
0: Kinsa ni?
2: Mako Dago de Oro.
0: Ay, Mako ha. Taga Mako. Kinsa ano sa... Kinsa niya itong pangan?
1: Si Pati Ma.
0: Si Pati Ma.
1: Okay, sige sa birthday celebrant ka rin, Pati Ma.
2: Listen ako ang palalag na nga sa Panago. Ako kayo sa Panago. Ako kayo sa Panago. Ako kayo sa Panago. Ako kayo sa Panago. Ako kayo sa Panago.

0: Okay,
1: okay. So, i-pray lang natin mamaya, ha? Okay, salamat sa pagtawag. Okay, so thank you so much sa tawang caller, Lo. Kundi yan, nagpatimbaya siya.
2: Nagpabate siya.
1: Sa iyang birthday, celebrant na si Christina.
2: Okay. Oh, God. Labi lang ang itiklan dito sa may Mawab di Oro.
1: Yes. Uy, sa mga nagsaulog silang birthday karong adlawa, Lo. Og labi na gyud no sa mga nag-birthday ugma no, advance happy birthday sa tanan, og sa mga mag-birthday kagahapon nag-birthday no,
2: belated
1: happy birthday.
2: Oh. Og okay, ganin katong nakalabay nga ko na September 29. Belated happy birthday.
1: Okay, kang lula Joy.
2: Kang lula Joy.
1: Okay, ikapilang birthday ni ikapilang birthday na ni Lula Joy, Lo?
2: 60.
1: 60 years old.
2: Wala, lalo siya na bilong sa senior.
1: Ah, senior na siya. Pero di man malata nga senior, di ba?
2: Ha?
1: Di siya malata nga senior.
2: Ah, oh, dili kay wa may bunog.
1: Oo, mo na nga kung bunog ka, murag ano siya. Huh?
2: Wala, di siya trabaho so.
1: Oy, sa mga nasulog silang birthday, once again, happy, happy birthday! And of course, no, happy birthday din no, kang Christina.
2: Christina diya sa may...
1: Kay Christina Ponce.

0: Kaming 24 of mm-hmm. agent po ako sa Laak. Huh?
1: Ayaw!
0: Okay, ra?
2: Alto ka sa?
0: Laak. Ano na Laak? Layo ng Laak, diba?
2: Taga-Laak boy na, Dega? Agal?
0: Nakoy package, birthday na, ay, wedding na siya.
2: So, ito ang mga
0: decor, then nakuha na ng mga
2: package na, package.
0: Yes, ako ang mga kasuotan. Okay mo nang ato lang pero man si kinaghanan katong na yung mga plano nulong ka nang mag-menu na.
2: Okay, ikaw hindi pa. Wala pa kay plano?
0: Wala pa kay plano.
2: Yeah.
0: Okay, napa ko sa ano locker na mamili pa ko sa tunay gyud ka nang tinuray gyud nga magmahal.
2: Hapit na mahuman ning tuig 2026.
0: Diba nga ingon ka nga maghulata no kung
2: kano sa pa ko nagpa remind sa imo ha.
0: Oo.
2: 2015 pa.
0: Abi mo lo dili magunalo ang gugma lo dili man na ingon nga magmadali ta di ba.
2: Pero
0: sa maghulat di ba. Kay unsa man nung unsa
2: na kami niyo. Apat na mo 20 years.
0: Sa doktor sa kanang problema sa kanang nga
2: mag 2015.
0: 15 na sa nagar.
2: Mau lagi nang suerte ni muda.
0: Ah, gaun sa nga suerte.
2: Na na kay partner. Mana ba? Nagsigi ka gid diring on board. Naga program. Moabot rin yun na nimo ang imong suerte.
0: Walang
2: kay Donay Poler nga
0: kanang
2: moarig yun nimo dari sa Sibihanan.
0: Okay. Okay. O hopefully lumatinood na lang na color nga white.
2: Okay.
0: Ang problema karoon ka murag running to minuposal naman siguro ko.
2: Ikaw rin. Ayo, nai naminaw karon nga. Nonsense. Minyo na dito si. Nagagi na dito si Daitik na kayo. Lani mo ka prenatal.
0: Oo, mag-prenatal na ko eh.
2: Wala pag yun eh. Still single pa yun eh.
0: Single pa ta.
2: In Daitik na. Paminawa rin ninyo ang iyang busis, ang iyang tingog, di ba? Babaeng-babae yun.
0: Yes, di ba ingon ka, di ba? Nagsulti ka sa quad 2015 nga moabot ra ang tukma nung naging pusa nga lalaki nga moabot sa kong kinabuhi.
2: Okay.
0: So ang problema karon is 2026 naman karon no, hapit na mag-end no, mag 2027 wala ra mang gihapoy lalaki. Unsa man alo, unsa man siya malas ra dyan or mapakudlit ko.
2: Ay ba, baya ko nimo.
0: Nga unsa, nga pilian ko.
2: Nga wa sa pilian? Di ba? Na ay nag-break sa imong lalaki. Oo, nga. Sa akong nakita, huwag mo magkasinabot.
0: Yes. Pero, abin mo katong time, katong nayo sa kalalaki din, nabot po sa punto nga, nakipagkita po siya.
2: Aha. Marapag nindot kayo mga...
0: Then, abin mo, sa umana ko na siya, di ba? Is pass. Pag once nga si ex,
2: kay,
0: na siya.
2: Uwing mo ka, pass, age pass.
0: Oo.
2: Kaya doon na naman kayo bago.
0: Yeah.
2: Oo.
0: Then, diba? Ikatong nga time nga, ano siya, nga makipagkita siya.
2: Pero, kung ka, dapat himon tong gibalikan.
0: Then,
2: kaya basic, mauna to.
0: Abili mo loon sa kong gingon siya. Then, siyempre, nga nung karoon pa man siya nagparamdam nga,
2: na,
0: ako siya gingnan nga. Katong time nga ngailangan ko si mga asaman ka. Karoon pa ka nga madol sa kuha nga nanay tagiya na.
2: Pero, pero, doon hindi ka makapasaylo? Makapasaylo mga ganang ginoo?
0: Abi ni mo lo, kung pasaylo lang, words nga pasaylo, ano ko na siya, mabuhat na ko na. Pero if miskot man tag ka na, kasing-kasing dyan nga ka na, iya ko gisakit, di pasakitan ko niya, nga nung mubalik ba man siya, di ba?
2: Pero, Huwag yun ni mo unaw na.
0: Ngamsa.
2: Hinday tigla. Ako lang kang isulayan.
0: Sulayan? Okay na ba isulayan lo nga mo? Abot na og pila katuigan, no? Nga, i-abandon ako? Ganan ba ka na? I-abandon ka sa pila ka katuigan?
2: I-abandon ta ka sa pipila ka mga katuigan. Yes, pero, akong, dili, mawala yun sa akong huna-huna. Ikaw, muna, karon mga panahon na ako yung kang ibalikan.
0: No. Iba si Tekla.
2: Inday Tekla.
0: Iba si Tekla.
2: Para makatuo ka lang nga dakog yun nga kong pagigugma diha ni mo. Muluhod ko sa mga tabangan.
0: Unsa ko Ginoo nga muluhod ka?
2: Tao na bito ta. Pero kung magkikram yung akong pagbati diya kanimo hindi tigla.
0: Abi ni mo lo. Ani magaw na siya lo. Ato ni paraman si kada
2: gano. Thank you na yun.
0: No. So tanda ka. Ato lang iparaman si kada gano sa mga naminaw karon. Huwag niyo sayaw. Ayaw saya nga ang paghigugma sa tao nga nagtinuray niyo.
2: Nag-tinarong.
0: Nang nagtinarong. Kay ba si mabot ang punto ba nga kanang time nga
2: magmahay
0: ka. Magmahay ka. Ang karma ba yun? Di ba na yun ang karma nga muhalang diritsu, di ba?
2: Ang karma sa Silia.
0: Is, ano na siya, dandahan niya na then mabot sa punto nga nasakitan ka o karong pagbalik ka dito sa imong imong ipasakitan. Dili, maingon kayo, ay sayang bitaw, no? Sayang. Ikaw nga, nagtiniuray siya. Then, wala ni mo, gibaliwala ni mo ang iyang pagtinarong sa imo. Then, di anagin sa punto ba nga, na nasakitan ka, gusto ka magpagbalik sa iya, ha? Then, pagbalik ni mo, nanay tag-iya, di ba? Sakit, di ba?
2: Pero, pwede man siguro, hindi tigla.
0: Gagsa.
2: Wah, paman mo makasal.
0: Ah, makasal. Dili.
2: Magkabulag pa magaling nang naanas sa altar.
0: No, lahi si Tekla. Iba si Tekla. Okay, sa mga nabinaw ko rin mga kaibitang oras, mga pagkira, ustas 12:18 na. Okay, may mga oras na iluhatod ka na to, no, sa tuwang ginakubtan ka rin.
2: Yeah.
0: Ang ato ang Kia's fragrances nga perfume nga
2: kinilo. Kayo, no?
0: Grabe, pinakamot nilo. Nagkakig mga nag-order ni Ini, no? So, ganang atong ipa-ano lang sa katagadaghanan,
2: ang
0: no?
2: Ang bango-bango.
0: Okay, mo lang gamit mo sa Kia's fragrances nga perfume. So, available ka na, diri, ha? O, labi na yun sa tuwang nga kinakubtan ka ron, no, katong mga nanghita o kanang sama sa itong giingon ba nga
2: kapi
0: nga makahatag o binipisyo. Katong kapi lang mga isigutan. Okay, mag-clean gel coffee mix tata mga panggan, no, so kinilo makahatag mo siya o dagdag binipisyo nga ito. Labi na sa itong mga senior citizen.
2: Pareho sa kuha.
0: Yes,
2: di pa ko senior.
0: Okay. Abi ni Mulo, ang kanyang mga senior, sensitive na kaya ni sila, no? Munang, kung hindi sila dapat paim na ng mga kapi nga mga klase-klaseng mga brands of coffee. Oh. So, ato lang ipa-remind sa karanan sa itong mga anak, no, mga naminaw karon. Kung kapi lang man nga makahatag o binipisyo nga ito sa paglawas sa inyong mga parents, okay na anang ato ang Clegel Coffee Mix. Kay kinino makahatag o makawagtang sa mga balatian, no, na may mga gipangulo sa kalawasan. Nga dugay-dugay nga panahon mo nag-antos yung balatian sa so mag-Clegel na ta, no? Kay mindot ka nilo, no, kay daghan kay mga naka-testimony ni ini labi na gyud sa tong mga senior o gatong na mga gipangmulo sa kalawasan.
2: So kanaman may atong ginainom, no, kanang gatong naga-program pa nang buntag.
0: Yeah. Okay, may yung paglunog-lunog dede, no, kang, ano, no, kang tata o Lorito, no, sa Barangay Tuganay. Salamat tayo sa mga Lorito family. And of course, to sa mga Egot family, sa Purok 7, o gade po, no, kang Richard Minor, dede sa Purok 1. Salamat sa inyong paglunog-lunog diha, mga kaibigan. And also, gade po, no, kang DJ Arion. Okay, katong nang italog mga seedlings na barato, no, ato lang muna sa Meadowbrook Farm Plant. No, sila naghahatag o kanang
2: discount?
0: Discount, no, sa mga seedlings. seedlings long. Uh-huh. Okay, miss yung tag seedlings. Okay, mag, ano na ito na, ito na mo di, ano, kang Ariano Ipeminyo, uh-huh, daka ma'am Lucia. Lucia Limosnero, no, sa pinakabaratong seedlings diya. Rambutan, lansonis, ug uban pa. Og aside, ana, lo, nanapod, o, ang ato ang pinakabarato, no? Okay, ang ato ang pure nga cook or sa tukaray na kanang tabliya. Okay, na si teacher, yan na, available na rin sa itong pilan, mga pangga.
2: Kanang pure tabliya. Pure tabliya.
0: Yes, pure tabliya. So, available ka na. Sa mga gusto mo palit, no, bisita lang mo dali sa itong himpilan dali sa 90.9 Light FM.
2: Natay, available, no? Point.
0: Uy, available ka na, Adrito, ha? Sa mga gusto mo palit.
2: Pwede po sila na mo palit dito sa may Barangay Salvacion.
0: Yes.
2: Dito sa residensya ni nila ni Arian.
0: Opo. Okay, so sa mga naminanong mabalik lang kung mga pangka, no, so the next song, no, sa tuwang nag-request. Okay, request siya Pasko ang damdamin. Okay, kanin mo texter na yung request tong oras, mga pangka.
2: Alas 12, 20, 7 na.
0: Okay.

0: Okay mga ikanaw, balik na ha dari sa itong tulumunon sa Pinoy Classic samtang itong oras alas 12:30.
1: Okay, alas 12:43 na.
0: Alas 12:43.
1: Okay, so remaining time is 17 minutes more para magbabay.
0: Ayong kapagpapinaw dahil sa itong mga kaigsunan diya sa may barangay San Pedro ngato sa kang Hilin di Palubos, kang Maylena di Palubos, kay Bibi Padong, kay Jonathan, malamayong hapon na kaninyong tanan diya sa may barangay San Pedro. Sa mga kagapi family, mayong odo kaninyong tanan diya.
1: And also no mayong paglanog-lanog no again sa mga namino karon no dia sa Polok Tres Anahaw Tuganay no sa mga Noblesa family and Troyo family no and Okyas family and Layagin family and Palaka family. Especially no kang ano dai kang Lemuel Obosa sa mga Obosa compound. Thank you sinyo tanan.
0: Okay, usbon ako sa pag-atay baya. Diyang dapitan sa may electronic shop hanggang to kang Edie Boy Uhiman kang Ricky Boy Uhiman o hanggang to sa ilang mga wifi nga to kang Jovie Uhiman o hanggang to kang Fee mayong pagpaminaw kaninyo nga tanandya sa may kaning electronic shop.
1: And of course, sa tama namin nakaroon na sa mga Cortejos family dahil sa Purok Size, no? O di pa no kang Eleros. Uy, salamat dahil sa mga Cortejos family, no? Salamat dahil sa pagpaminaw ninyo diha sa Purok 4, no? Barangay Anibungan. And mayong pagganog-ganog po, no? Mahapirisiling po na doon na kan sa toang Baptiko na tong konsihal na diri sa lungsod ng Padabo no mayong pagnapaminaw no ni Konsihal Johnny Tacnitan no sa mga tanong family no mayong udto mayong paglanog-lanog sa tanan no especially no kang Honorable Johnny Tacnitan tanong naminaw

0: Karon salamat og mayong paglanog-lanog sa inyong tenan.
1: Okay, og mayong odto sa atong halangdong nga mayor ngadto kang mayor Jo Rilampagos. Mayor mayong morning.
0: Okay, good PM po, Tikla. Shout out ko sa pamilya po si Christina Bertini. Kanya karon adlaw request kong song be through the years na Nanay Gina ni Gilagala ng Purok. So, isa kayo na-play na natulo ang request. Okay, so again, sa itong mga gusto pa magpapit sa mga minsan na may mga request, 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291.
1: Alas sa 12:46 na. Adar sa itong tulumunon. Ang atong dulumanon ng Pinoy Classic.
0: Okay, so back to sa itong topic, no? Kung papiliyon ka, no, asa magkakainang pasakitan ka, kainang sekreto lang mapasakit, or sarap-harapan nga ipasakitan ka?
1: Dito ko sa Tago lang.
0: Okay, sa Tago lang. Bisan po na ko, no? Tago lang. Kung ano man gudlo, kung pasakitan maguga ng harap-harapan mo, hey, sakit na kayo, di ba?
1: Oo. Ilabi na kinang harap-harapan nga, daghang makadungo.
0: Yes.
1: Oo. Daghang makakita. Oo. Ato ana, stikla, oo. Oh. Laparo na.
0: Bisan ako sa kong bahin, lo. Isip ko sa ka-public servant, tama yung mga yan, lo, nga. O sa'y mabantayan binay mo nga kanang labi na yun kanang close ni mo, no, close friend ni mo, then murag makabati, makabati ka sa laing tao nga gisiraan ka, sakit po ba yan?
1: Murag, mas may pa nga itago lang.
0: Yes.
1: Sekreto lang.
0: Oh, ganitong last nga election, bakta sa present tong election, grabe, abi mo grabe mga feedback, no, nga mga ano, mga pagsera, no, katong pagdaga na kulas. Ang nagsera pud sa kuha, ang naglibak pud sa kuha, ang nangdaot pud sa kuha is nagdagan pud, same ni nagdagan. Munang ingon jud ay ga.
1: Maragya ginautay na gyud.
0: Oo. Munang ang tao manggudlo, lahi mga tao. Pakita man pud na sa tao. Kanang ang pangdaot manggod, diha lang mangdaot ka nga time sa election, di ba? Munang
1: mawala ang inyong relasyon.
0: Yes. Katong tao po nga nagmahal sa kuha, ang katong iyang gitismisan, ang iyang gitabi, iyang
1: gisultian.
0: Nisumbong po sa kuha nga ay na, di ba? Munang bisan sa niya pagdaot do, daot sa kuha nga, di dakubutuhan, ay na. Then, iabot-abot sa tukma, lo,
1: tukma
0: nga, siya gihapon dahil, no, ang wala gibutuhan.
1: Okay. Marag, gikwan to, sa sinunti pa, gilubot.
0: Yes. Kay, isod kayo, kay sa mayan ang abahin, labi na yudlo ka ng, wala ka nagbuhat ng daotan, then, buhatan ka ka ng daotan, isod kayo, di ba? Munang,
1: ayaw ka, mga daot ka, ayaw tago.
0: Then, ako lang mang kulo kay, murag, masakitan ko, pero, igo na lang sa sekreto. Munang, wala damha katong pagdaot niya. Munang ino lagi nilong nga kanang pasagdi ang mga nang daot si mo. Kay babot lagi apon sa puntong nga ang katong mga nang daot ni mo
1: maunay.
0: Mo gapoy ang makalaglag pod sila, ha. Can you imagine sa resulta na pag tuman sa election after sa election? Number one ko sa mong barangay.
1: Okay. Munang
0: makaana ko ba nga dili gyud ang tao na maminaw basta.
1: Mas nindot kining tao nga mapayubjon.
0: Yes. Munang sa barangay Tugay, makita ko po nila nung kung sa puko sa barangay Tugay na kung sa akong mga ipang buhat, no, isip ko sa ka-public servant.
1: Kaya kung napay eleksyon na, kung nadayon to, hindi tikla, wala pa'y postponement sa eleksyon. 100% makakwanyo ko nga. Say, masig, ikaw na yung kapitan.
0: Ay, dili pa ko na, Long. Wala pa ko sa panahon na.
1: Ah, wala pa.
0: Listen pa kayo na, Long. Uy, nagbo naman kayo na, Long.
1: Hindi na ko, nag... Ne. Anong nakasulti po ko na? Di ba, primerong kagawad ka?
0: Oo.
1: Unsa may kuwan sa primerong kagawad? Di ba, kapitan?
0: Siguro, Long, dili po kumakaingan na, Long.
1: Pero kung napakasay ka doon katulo, marag layo-layo yun.
0: Siguro, kung di agad ka i-plaster sa ginolo, di agad ka. Di na ito na matagnaan, Manggol,
1: you know,
0: sa pagkakaroon kayo na kapag umaabot, di ba? Yan isa pa, dilip
1: po
0: natin
1: na. Ang mga constituent mo.
0: Kumingon sila ka na. Decision. Oh, diba? Okay, so sa ratan-tanan na yung mga namin ako na sa barangay Tuganay, sa ratan mga katawahan, na binagin sa ratan mga opisyalis na ito sa kubanan na sa konseho, sa mga konsehal, o sa mga pangsyonalis na mayong ulto sa tanan. So, itong oras, alas 12:50 na, remaining 10 minutes na lang.
1: Kapag ay 10 minutes.
0: Okay. Okay, dito sa itong nagpabati, galing sa Texer 455, alapas si 455, mayong auto kanimo ni Gitekla, nagdanog-danog mo din sa barangay. Uy, salamat din sa kagangawan, Lo, grabe nga ito ang lagubo.
1: Uy, mayong pagpapinaw din sa tanan ng mga taga-barangay kagangawan, especially nga ito kang barangay kapitan Tata Dumahil Cap, mayong hapon na kanimo diya. Labi na sa imong barangay, diyan sa barangay Kagangwan, Palabot City.
0: Yes. And also, mayong paglanog-lanog po do, maipilisinin po na sa tuwang guwapa, katong very active na tong principal head do, diyan sa barangay Tuganay, diyan sa Tuganay Elementary School, no other than si Ma'am Marites no Fernandez, no mayong uto ka ni mo, Ma'am. Tara na itong mga teachers and tara na itong mga PT officials o tara na itong mga estudyante na ito sa Tuganay Elementary School kaninyong tanan, mayong udto o mayong paglanog-lanog po sa tanan diha.
1: Hapit na yun na indetig lang. Hapit na itong bye-bye. Doon na tayo alas sa 12:52. O gatong shout out ating deputy sa may barangay San Vicente nga to kang Randy Rio kang Maricel o nga to kang Rancel Rio. So mayong nga pagpaminaw ako ninyong tanan diha sa may barangay San Vicente, particular sa Tadico Village, barangay San Vicente, Panlabo City.
0: Okay, so once again, no, mayong Udto, mayong paglanog-lanog dada no kang Richard Minor, and of course, dapo no kang Tata Laurito dada sa Proxietes, mga Laurito family. So mayong Udto no sa tanay.
1: Okay, ingon po sa atong atibayon diyang lapit sa may barangay Southern Davao. O nga to sa mga Lazarito family. Uy, nga to kang Ramil Dizon, Christina Dizon Lazarito, kaninyong tanan nila, mayong pagpaminaw o maayong hapon.
0: Okay, sa itong oras mga kaibigan, alas 12:53 na. So, remaining time is 7 minutes more para magbabaitan, no? So, ano na sila kung manamilit, lo?
1: Sige, kay magpapatan rin.
0: Okay, so sa tanan-tanan na sa mga naminaw karon mga panggano, dagang salamat dahil sa itong mga kaigsunan o sa itong mga kaigan, no? Kung asa man mo po itong signal, uy, thank you o hopefully, okay, padayon lang yapon mo papaminaw, no, matag Domingo, no, sa programang Pinoy Classic. Okay, natin sa itong programa, no, alas 11 to ala una. Okay, with sa kong kaoban, no, Lolo Jojo and Tekla, mga...
1: Hindi tekla, salamat. O gabi no mga ikala, wala na may igong uras. Diretsato nga panagubaning atong dulumanon, ang Pinoy Classic. O hangtod sa sunod di gayon, samang takla o samang sabiyanan. O sangan sa among big boss, nga to kang Tony Ulysses sa Labaw, o sa atong among station manager, Rosemary Bolfa, o sa among chief technician, Engineer Wolfie Orio, o siyempre ang atong IT technician nga to kang Papa Kibs diyan sa Pika Salawak. O dagang salamat, o mayong hapon, o kini ang inyong higala si Lolo Jojo Altres, o siyempre ang atong kauban si Inday Tikla, o kami temporaryo na milito. Dagang salamat, mayong hapon, o atong hinumdumakan nunay, dalaygon ang Diyos. Bye-bye.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinakabibo, pinakaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

pinakabibo, pinakaligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Inspirasyon ang gigising sa iyo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong

0: Philippine Standard Time, oras ng Pilipinas, alas 6:02 sa buntag. Sa pangalan sa Dubuk Pirsa sa kaibigan Brotherhood Christian Association Incorporated o sa pangalan sa atong founder, President Pastor Dan Elangelio, kauban na atong Vice Presidente Pastor Nick Obanti o sa ato ang mga Board of Trustee. Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao, maayong buntag. Northern Mindanao, good morning, ug South Central Mindanao Region, Province of South Cotabato, and of course atong katapad nga probinsya, Province of Sultan Kudarat, Maguindanao Province, North Cotabato Province, Sarangani Province. Ug sa tanan nga mga lungsod sakop sa First District sa probinsya South Cotabato, Municipality of Pulumulok, Tampakan ug Tupi, ug may buntag pod sa usa ka syudad ug duha ka lungsod sakop sa Sikan District, Cornell City, good morning, ug Municipality of Tangtangan ug
1: Abang Nabubuhay.
0: Abanga labi na gyud sa 3rd District kung asa to nabilong sa the city ka barangay nga sakop sa lungsod sa Banwa sa Suralang, Municipality of Suralang, o sa atong katapad nga Municipality Tibuli, Lake Cebu, Santo Niño o Norala. Sa atong mga sukintig paminaw, mga kaigan members nga mikailap sa Tibuok, Mindanao, o sa atong mga viewers, good morning sa atong tanan ug welcome sa atong programa Pinagpalang Musika. Dalay ko ng Diyos karong buntag tuod kay sa gihapon nagpabiling ta nga live sa broadcast center sa Rixarki Radio Kaibigan 104.9 Surala, Province of South Cotabato. Og salamat sa Ginoo tuod kay Lonis karong adlaw o kapta sa atong mother station 98.5 Radyo Kaibigan Balinsa City, o nagtingog po karon ang atong sister station ang Dix Didi Radyo Kaibigan Nagindingan o Subungkugon Misamis Oriental. Sa aton nga mga partners nga mga radio station, mayong agada sa Lambunaw sa GTPM 95.5, probinsa sang Iloilo, mayong agada sa inyong atanan. Labi na sa aton mga suki nga tigpalamati dira, pasensya na kamo kay magasibuano kita. Actually ha, ang GTFM 95.5 FM sa Lambunaw, Iloilo, halos ang Central Panay Island, Makabati. So mayat nga agad dira sa Capish, Aklan, sa Antique, Iloilo, Province Iloilo, kag Subuman o dira sa Gimaras. Mayad nga aga sa inyong atanan dyan. Kay ganda umaga sa lahat nga nagpamati sa aton nga partner sa bilog nga probinsya sa Zamboanga del Sur, lalo na sa 101.1 Parang Igipos FM. O maing aga man, maing buntag po dahil sa tibuok probinsya sa Misamis Occidental nga dunay tulo ka syudad. I don't know ang Dapitan City kung sa sakop ba na sa Misamis.

good morning kang Jonel Pax Tudloan. Good morning, Pastor Boy. Pasalamat ko sa Ginoo. Namati ako diha sa Kalinan, Rosemary Torregosa, Nasari o Sabuyog, Rosdel Torregosa, Ria Jean Torregosa o mga kaibigan members namati karon. Amping mo diha? Tanan, salamat Pastor Boy. Salamat pari sa Centellas Torregosa. Para din gusto mo ligutan, may buntag diyan sa Butuan City. Santo Niño Poblacion, good morning. Kang Graciano Turita Carmelo, of course, kay Marilo Carmelo. Salamat, Junalin Layawon, sa Tupad Ka Heart. Good morning po sa kumari, Mar Franco, may agali. Lotis Garcia Sumira Galaura, may buntag. Onrab Mats Kukamaw, Abby, good morning, Pastor Boy. Likewise, may buntag po kang Josephine Tenorio. Salamat, Evangeline Palire. May buntag po Lita Lit sa Wanan Ipe. Good morning, Pastor Boy. Sinanay Lita, pasalamatan ako ang ginutungod sa iyang kamaayo. Sa mga grasya nga iyang gihatag kanamo. Og salamat, Pastor Boy. O oh, God bless tibok ni mong pamilya. Salamat yun, ha? Dalay ko na Ginoo. Nicanor Sudaria, good morning Pastor Boy. Greet ko Pati Rodi Kalawigan. Firmi Naminaw sa pinagpalang musika. Salamat sa pagbasa taga San Francisco ni. Madamo, dagang mga kalawigan dire. Joy Ante Namisula, you are not alone. Yes, tinood na because God ang Ginoo kauban nato. Navy Nakaryudahan, good morning. Mayong buntag, Pastor Boy, adunay nagdugang nga napulo katao membro sa kaibigan diri sa Puhalas, Don Carlos. Chapter si Igan, Freddy Sabay Tuni, Puhalas Chapter President. Salamat, Igan, Freddy Sabayton, diya sa Puhalas Chapter, Barangay Puhalas. Don Carlos, may buntag niya. Salamat kayo sa imong pagkakugihan. Ay, nag-transfer ko sa imong FB Live. Okay, okay, Pastor. Libby Nakaryudahan, salamat. Jocelyn Orola, salamat. Sally De Los Santos, sa Mayug Aga, Pastor Boy, taga Coronel City ni, good morning. Delia Serapon Clavel, good morning, Pastor Boy, taga Titulok, Bagubayan, Sultan Kudarat. Ning Daogan, good morning, Pastor Boy, og sa Tanan na Minaw, karon watching live from Barangay, Mia Rayon, Talakag, Bukidnon. Rod Rosario Alcarde, may buntag po, og salamat. Og salamat po kang Jocelyn Pinko. Karon lang po nagbalik ang kurinti sa mga Pastor Boy. Good morning po. Muna magampo tanga. Huwag mga blackout sa panahon sa atong programa. Kung mag-blackout man, dili ito noong karong buntag. Nel Pati, good morning Pastor Boy. Salamat og dalagon kay ang buhi na Diyos ning kabuntagon og awiting makalangin. Glory to God. Salamat Pastor Boy.

By the way, good morning kay Nancy Cloud. Mayong aga, Pastor. Morning, Pastor. Kamusta ka na? Ang prayer ko nga, mabaton mo ang total nga kayuhan. Salamat sa kay Igan Ama nga nag-inform sa akon. Bahin sa imong kaimtangan. Morning, kanta o, dalangin. Palanangin, apal... O, dalangin. Abiba Alma Lutrago, good morning. Apolonio Nobilias, mayang aga.

Salamat sa 101.1 FM Gipu sa Baga del Sol. Kauban na ito ko si Francis Ral Dinopol, Yemen. Good morning pa sa Boy Connected na Tadri sa Barangay Radio 101.1 FM Gipu sa Baga del Sol. Salamat, Igan. Sir, may buntag, sir. Pwede, happy Teacher's Day karong buntag. Pero akong ipabalo nga why walay suspension sa klase. Tuloy ang klase. Big noise sinambahan mo, beautiful morning Pastor Boy. Morning Pastor Boy, og sa tanan nga naminaw sa pinagpalang mo, sige salamat sa kais Ginoo. Kay nakamata na po daning kabuntangon. God bless always Pastor Boy and your family from Rosemary Ramiro Apor. Beautiful morning Pastor Boy and your family and to all listener from Jonathan Pillier. Salamat po kay Rosalina Mariano Panti. Kauban na to karon resulti siya. Good morning, Pastor Boy. Dalaygo na nga itong buhing Diyos karong sayo sa kabuntagon. God bless us all. Salamat, Alma Manguera. O kang Dante Marcos. O na'y parinti ni BBM. Maing buntag, Pastor Boy. Salamat sa Ginoo karong buntag kay Iyad Patanggi Pamata. Amen. Vilma Sinhayan, good morning Pastor Richard Dangalio, likewise. Is Camila Milionis Merian, good morning Suzanne Zahori. Maing buntag Pastor Boy, ang Diyos maayo kayo, nakamata na sad kita aron maminaw sa pulong sa Diyos. Salamat ning daugan. Good morning Pastor Boy, likewise. Salamat ha. Francis Rab Dinopol Yemet. To my cousin Engineer Kinita, loud insular may aga sa imukas. Kakami ay, your wife, your three daughters, salamat. Marciana Cuevas Inalbis, good morning. Dira sa dumadalig, salamat kay nagapadayang gyapon kamo sa pagpamatid, ano? Salamat, good. Oy, tagarihan Saudi Arabia, may aga sa ako ni Nablus kay Riz Rizal Faith Fainis, good morning. Kag siya nga kapit nga si Lablab, kag kay Rosmi Joy Castro, kay Tatay Maning mo, kag kay Nanay mo Diding Pinis kay Casino, ngara sa Nurala Emergency Hospital nga kalungad daw magagawa. Nung babos naman tin ang Paradise, Bubunawan Paradise, Kabanglasan, Bukidnon, maing buntag. Good morning, Pastor Boy. Salamat sa grasya sa Ginoo nga nakamatanasan ko gikan sa pagkatulog aron makapaminaw sa balang pulong sa Ginoo nga imong isang yaw karon nga buntag. Greet na ko, happy listening sa Literiano Pamilya ug sa kay Uncle Bertoldo Literiano. God bless you Pastor Boy and your family watching live Bubunawan Paradise, Kabanglasan, Bukidnon. Asa man si Biat karon ug si Tatay ang manghod. Since 1980, wa nagiwi magkita. Salamat Pastor Lizel Bernador Tinaco kay nagbalik na tag live ha, sa 96.5 Big Light Radio. Kibawi di amo palit og produkto nga BG Max og aroma og bayusa. Emil Daligario maing buntag. Igan Susan Sintaon, good morning. By the way, atong oras, alas 4:33 na, og nagtuo ko nga naana sa inyong atubangan inyong Bible, notebook, og ballpen alang sa tanan nga dunay interest nga magpagamit sa Ginoo aron dunay kalista. So uban, kuhaan na ninyo yung Biblia kay mas nindot nga samtang namina mo dunay Biblia o dunay ballpen kay dunay mga revelation ng Ginoo nga wa na ko masulti, pero ang Diyos mismo nagsulti ninyo aron madugangan ang inyong pagkaibalo ha, bahin sa pulong sa Diyos atong gitunan. Kay mo na akong ibuhat, maminaw ko ni Pastor Dan ha, madugangan atong understanding, atong pagsabot, because the Holy Spirit kanunay makisulti ka na to. By day, good morning kay Jim Blancia. Good morning Pastor Boy, Pastor Dan, kag sa tanan, salamat sa Ginoo sa another day, dugang naman sa atong kinabuhi. Salamat sa kalinong sa palibot. Thank you Lord Jesus for everything. Amen, Jim Blancia. Well, di na nato mabasa ni Kupan. But anyway, ato na ta sa pinaka-importante nga bayan sa atong programa mo, ang pagtuon sa balang pulong sa Diyos. O atong abliyan ang libro sa Jeremias.
Kapitulo 32, basahon na to ang The City o ang Bind The City. Unya, mambakta nga to sa 33 versikulo 3. O Ginoong Diyos, gihimo mo ang langit o ang kalibutan pinagi sa imong dakong gahom. Wala gayoy butang nga dili mo mahimo. Verse 27, unya, mingon ang Ginoo kang Jeremias. Verse 26 na. 27, ako ang Ginoo, ang Diyos sa tanang katawhan. May butang ba nga dili ko mahimo? Verse 3, chapter 33. Panawag kanako kay tubagon ko ikaw. Ipadayag ko kanimo ang katingalahan o sikreto nga butang nga wala mo pa masayre. Ang Ginoo magapananangin siyang pulong nga atong ibasa karong buntag. Mga kaibigan, saligan yun na ito ang Holy Spirit nga mo'y mutabang na ito. Buhatag ka na itong langiton nga kaalam nga itong masabtan ang iyang pulong atong ibasa. By the way, sa miaging adlaw, pitsa 3, pitsa 5 naman karon, last Thursday. So, ato ning gihisgutan, mga kaibigan. Ang topic ko na nagpamatuod, nining tulo ka versikulo nga itong ibasa nga nagpasabot nga ang atong Ginoo is the God of the impossible. Well, as a part of our introduction, nasayod ta sa kaimtangan ni Jeremias nga doon na say lisod nga tahas bulaton tungod kay nagkinabuhi siya taliwala sa kalisod nga panahon, labi na kay iyang nasairan nga ang iyang country ilalom sa pag-atake sa duha ka nasyon. Apil na ang nasyon sa Juda nga gipanguluhan sa sakahari nga I think si Kadia o usa ka nasyon nga Babylonia nga ilang king si Nebuchadnezzar. So under attack pero Jeremias had given a two message to deliver, lisod nga mensahe pero makatag og deliverance kanila. His nation was going to fall to the enemy. Kapit na. Gingnan sila ang inyong nasyon mahulog na sa kaaway. Unya, ang imo katawhan would be taken captive. Pero ang pinakanindot, dun ay mensahe ang Ginoo nga deliverance. Of the pit to the king. Bisan pa nga itugyan sila sa kamot ni King Nebuchadnezzar, there is a message nga maangko nila ang kadaugan batok sa hari nga mo'y mupildi nila. The reason why Jeremiah bisan pa nga gidakop o gipreso siya, doon na sa positibo nga kinaiya. Una, he was confident the Lord will deliver him. Dako kayang pagsalig nga Ginoo muluwas niya
gitagaan sa garantiya sa Ginoo sa mga abilidad nga iyang pagabuhaton o gisaadan siya nga Ginoo magatubag siya mapag-ampo. Mauna nga makita nato diri nga in spite of two times nga iya na sinatian, Jeremiah had a God of impossible. So ang positive nga attitude ni Jeremiah samtang nasa presyuhan, sumala sa the city 32, Jeremiah had confidence. Muli atong gisgutan, nasa'y dako nga pagsalig o nakumbinsi yun siya tungod sa creation nga gibuhat sa Ginoo ang langit ug ang yuta. Pinagis gawm sa Ginoo nga matod pa niya, gihimo mo ang langit ug ang kalibutan, pinagis sa imong dakong gahom. So doon na say dako nga pagsalig sa Ginoo. Ug nag-ingon pa siya, wala kay butang nga dili mo mahimo. There is nothing too hard for God. Una nga, muna'y dakong pagsalig ni Jeremiah. Ug ato nakitan, ang mga ebidensya nga ang Diyos makahimo sa tanang mabutang sumala pa sa Genesis 1:1. Miracle are easy for the God of creation. Og sumala pa sa Salmo 19:1. Kung muhangad ta sa langit o gabi eh, makita nato nga ang sky na puno sa mabituon. Og mo na ay makakumbinsi nato that God is powerful. And aside from that, ang pagduwas sa Ginoo also remind us of God's power. Diba namatay si Kristo? Unya nabanaw o gayang kamatayon o gayang pagkabanaw, garantiya nga ang tanang tinuga. Christ's death and resurrection guarantee a new creation rather. Kung wa pa namatay o nabanaw si Kristo, di yun nato maangkon ang kabaguhan sa itong kinabuhi. Mauna nga ingon sa 2 Corinto 5:17, those who trust in Christ become new creatures. Ang tanan nga nagtuok kang Kristo, bago na ang daan miagi, ang bago nagsugod na. That is the proof of God's power. Mauna nga kita karon, makumbinsi yun nga ang Ginoo nga itong gilagaran gamhanan. So we need to have great confidence to God. Secondly, Jeremiah had a God of the impossible. Not only Jeremiah had confidence, pero atong makit-an diri nga ang Ginoo nag-ingon kang Jeremiah sa verse 27. The Lord asked a question. Personally, ang Ginoo nangutana gyud kang Jeremiah. Ngayon niya, is there anything too hard for me? Ako ang Ginoo nga Diyos sa tanang katawhan.
May butang ba nga dili ko mahimo? Muna'y pangutana. Ah? Pangutana sa Ginoo kang Jeremias. Personal question kang Jeremias. Is there anything too hard for me? God is powerful. And He can do anything He wants to do. Muna nga itong buhaton, kita karon, we ought to remember this question daily. Dapat hinumduman yun nato kanunay matag-adlaw. Kaning pangutana sa Ginoo kang Jeremias, doon na ba'y butang nga dili mahimo sa Dios? May butang ba nga dili ko mahimo? So we need to remember this question daily. You know, sa pagsulti sa Ginoo nini, pangutana nini kang Jeremias, ang iyang mensahe ani sa matag usa kanato. Nagpamatuod ni nga gusto sa Dios nga atong masairan. Bisag unsang atong kahimtangan, unsang atong mga problema, God can handle any problems nga mabot sa atong kinabuhi. Muna'y usa ka mensahe sa Ginoo sa matag usa kanato. Yes, nagutahan na sa Jeremias, and this is also a question to us that we need to remember daily. May butang ba nga dili nako mahimo? Nagpasabuti gala nga gusto sa Dios ang matag usa kanato. Masayod yun nga ang Ginoo nga atong gialagaran kung unsa man ang atong makaintangan, God can handle it. Muna nga ang pangutana sa Ginoo, unta mo produce sa matag-usa nato kakinabuhi sa gitawag nga unquestioning faith. Pero mabot ang panahon pa nga dili mo sulti ang Ginoo Kristo sa ato ah. Kagamay si mong pagdusa sa mga disipulo nga nagsakay sa baruto. Nga niabot ang unos. Nga nangayog tabang kay Kristo nga giingnan sila. Asa man yung pagto? Kagamay si yung pagto. So hoping and praying ang kining pangutana sa Ginoo kang Jeremias, may butang ba nga dili ko mahimo? Unta mo produce sa matag-usa na ito kakinabuhi sa gitawag nga pagtuo nga dili ma-question. Nagpasabo. Link on. Genuine nga pagtuo ngadto sa Ginoo. Nga tuuhan yun na to nga kung unsa man ang atong kahimtangan, because we are serving the God of impossible, mahimo sa Dios. Ang dapat himoon sa matag-usa sa atong kinabuhi. Now, atong tanawon ang Mary's question.

das ist sehen dann. Kundo na tay, kulang ang atong pagtuorada. Mo'y mukawat o kalinaw sa atong hunahuna. Ang atong buhaton, kundo na may mga panghitabo, mga problema mabot sa atong kinabuhi. We need to trust God and relax. Kay ang tanang mga tao na makasinati o dagkong mga udo silang kinabuhi, kung doon na sa'y daku nga pagtuho sa Ginoo, ang iyong pag-abuhaton, mo-relax lang na siya. Magpadayon sa pag-smile because nasayod siya. Gaway mga butang na di mahimo sa Ginoo kung atong ipangandoy sa matagusan na ito kakinabuhi. So ato nakita higala yung soon. Jeremiah had a God of impossible because Jeremiah had confidence. Because Jeremiah had unquestioning faith. Sinatunta hinga na Exxon. Aron mahimo ang Ginoo, God of the God of impossible, we need to establish our confidence on Him. O ginawag unta nga doon na gintay genuine faith. Why ko lang atong pagtuo? Bisan pa nga ginasulayan sa Ginoo pinagi sa mga pagpangutana. Wala ba'y mga butang na din ako mahimo? Pero kang mire amin sa'yo sa anghel kaniya. Bisan pa nga na siyang una-una nga murag posible nga manganak siya ngaway pa na. Pero kung sa'y gisulti sa anghel, way butang nga dili mahimo sa Diyos. Ikatulong nga butang to prove that Jeremiah has the God of impossible. Nagtuo si Jeremiah sa Jeremiah 33 verse 3. Tungod nga Ginoo nagtawag ka na to, to call upon Him. God calls to us to call upon Him. If you want to experience and to prove that God is the God of impossible, we need to call upon Him because God called us. Siya yung mismo nagtawag ni mo. Taliwala sa mapait ni mga kahintangan, ang Ginoo pa mismo ang nagtawag ni mo na magpanawag ka kaniya. Kung sa'y gisulti sa 33, versikulo 3, this is the message of God to Jeremias and to all of us. To make God is the God of impossible sa matag-usa na ito kakinabuhi. Panawag ka na ako kahit tubagong ko ikaw. Ipadaya ko kanimo ang katingalahan o sekreto mga butang na wala mo pa masayre. Ang Ginoo mo'y nagsulti, call unto me and I will answer thee. This is a call to a man of God in prison. Muna ipagtawag si Ginoo sa kang Jeremias nga nasulod sa prisuhan. Ngayon kang tangan piting lisura. But the God of impossible mo mismo nagtawag ka niya. Panawag ka na ako.
Sigara na kaning purunga nga ingon sa Ginoo, panawag ka mo kanako. Kay tubagon ko ikaw, o ipadayag ko kanimo ang katingalahan o ang sikreto mga butang nga wala mo pa masayre. Nagpasabot ni Higala Iksoon, bisag asa ta, bisag unsa tong kahimtangan. Wala ni naghatag og limitado kun unsa ang dapat buhaton sa Ginoo sa patag-usahan nato kakinabuhi. Where we are, bisag asa ta, bisag unsa tong kahimtangan, does not limit what God can do. Dili nato limitahan ang gahom sa Diyos. Kay matod niya sa panahon ni Manawag Tato, bagong taniya. Kung iya ipakita ka nato ang makatingalahan o mga sikreto, mga butang, wala pa nato masayre. Amen? Jeremiah was promised great and mighty things in answer to prayer. Mapun na sa ato. Ngayon Diyos nagsahad ka na ito o dako o gamhanan nga butang. Isip tubag sa ito mapag-ampo. Mula yung nako kung doon na kay balatian, manawag ka niya, tubagun ka. Kung doon na kay kinanglanon, mangayo ka niya. Tubagun ka niya kasi maging nagsulti na ito. Kung unsang ato pinagangan atong buhaton sama ni Jeremias nga nasulod sa prisuhan, nga di na niya mabuhat ang dapat niya buhaton because nasa sulod sa silda. Pero isa kabutan nga iya pang mabuhat nga ito sulod sa prisuhan bisag nasa sa nakong problema, he can pray to God. Makaampo siya, makapanawag siya, o tubagong gitsa sa Ginoo. Jeremiah was promised great and mighty things in answer to prayer. And this promise has been claimed by millions of Christians today. Usa na ko nag-claim ni ining mga saan nga kung ako manawag sa Ginoo, tubagon ko sa Ginoo. Ug iyang ipadayag, ipakita ang mabutang nga makatingalahan. Gawa pa nato masayran mga higala yung soon. Buna nga doon ay mapahitabo nga maamista. Nga Ginoo mo tubag na to, labaw sa atong ipanghayo kaniya. Nangayo kag bulang nga gamay, gitagaan ka sa Ginoo, dako nga bulang. Nangayo kag sakyanan nga bahay, gitagaan kag motor. Nangayo kag motor, gitagaan ka sa Ginoo og puro wheels. Kung naghatang man gani ang Ginoo og puro wheels, kaya mong ipangayo motor, ihatag po ni Lord ang gasolina o fuel. Amen? O kaninga saan available sa tanang mga anak sa Diyos today? Because we are serving the God of impossible. Ang atong buhato ni Gala Iksoon sa entero na ito nga kinabuhi, mahayahay man, malisod man, mapait man, matamis man, we will continue to have confidence in God's power. Ug magkinabuhi gyud ta sa pagtuo nga dili mag-question. Ug ang ikatulo, manawag yun ta sa Ginoo kanunay. Kaya ang Diyos mismo mo ay nagtawag na to. Call unto me. Pero ang lisod nato, di nato masinatian ang God's power sa itong kinabuhi. O di nato masinatian ang atong pagtuong na di mag-question.
kay bisan pa nanawag ang Ginoo nato, wa ta mutuman mo nang uban nga wa yatin antes permitting bisan nagtawag ang Ginoo nila nga apil mo permitting manawag ta tanan sa Ginoo. Di ba tinuod? Dahil uban nga mapangtabo sa itong ginagawa mapait, di na ito matawag ang Ginoo muna patag doktor, muad ito patag kwak doktor. Ang atong pagsalig na nas doktor, wala sa Ginoo. Muna nga ni-appreciate yun ako ang tanan ng mga listener. Nga doon ay gihambing ang balatian nga wala laing gitawag before maato subitan na nawag sa Ginoo. Nag-chat sa pastor. Please pray for me. Muna mulat unsay advice sa pastor. Ang uban, nakagawas ng hospital, wa pagay kay balo ang pastor nga sa hospital. Naunsa o mapag-ampos pastor nimo kay wa man ka nagpahibalo. Kay dili man ikaw usang gatiman sa Ginoo. Agatiman sa pastor. Sa lagad sa Ginoo. No, brothers and sisters in the Lord, ang Ginoo nagtawag na ito. Matamis man, mapait nga kaimtangan, ang Ginoo nagtawag na ito. Kaya siya magatubag na ito sa panahon nga mutawag ta niya. Kung ikaw karoon na kinabuhi nga tamis, manawag ka sa Ginoo. Ang mga butang gawa ni mo, gihuna-huna, ihatag ni Lord nimo. Ako personally, inguna ako sa church member, this, sabi po ko sa kanila, today, every month, I need more than 80,000. Wala ako'y sure nga fixed income na kinabuhit ako sa pagtuo. But there is a time na nawag ko. Ang resulta mga paghilak sa kalipay. Nga ang Ginoo mutabang na ako nga kalit lang na dunay mo apel nga mga tao nga gamiton sa pagtapa. O nagtuo ko nga kamu karon nga naminaw usa mo nga gamiton sa Diyos sa pagtagbos kinang lanon sa bulaton sa Ginoo. So dalay gyud ang Ginoo karong bunta, ginautunta that everyone of us we must declare that we have God, the God of impossible. Ang akong pangutana, what great and mighty things do you need? Unsa man ang madako ug mighty nga mabutang nga imong kinahanglan? Look in faith to the God of the impossible. Kung doon naman tayo mga dagko nga kinahanglan, sama sa mabalatian, sama sa mapinansyal, sa atong mga anak, nga sukwahi na kailang batasan, ang atong buhat. Come to Jesus. Nga dunay dakong pagtuo because we are serving the God of impossible. Dalay kong Ginoo karong punta. Amahan nga lang ito, may gumao na mo nga Diyos. Salamat kayo sa kinabuhi ni Jeremias. Nga dili sayon ang iyang kaimtangan. Perting yung risura being a prophet of God. Ang iyang kaimtangan ang nasulod sa presuhan. Tungod kay wa sa malipay nga iyang gitagag mensahe ang usa ka nasyon nga Juda. Nga itugyan sa kamot mailog sa Babylonia.
sa panahon sa usa ka hari nga si Gideon. He was arrested and put into prison. Ug siya mismo nakasinati sa sibir nga mga dili maayo nga sitwasyon. Dili niya mabuhat ang gusto niya buhaton except sa mapag-ampo, pagpamalandong sa balaang pulong sa Dios ug sa pakigistorya sa Ginoo. Pero in spite sa iyang mapait nga sitwasyon, nagpabilin siya nga nagkinabuhi nga dunay pagsalig sa gahom sa Dios. O nagpabilin siya sa pagkinabuhi ngayon ang pagtuo dili gyud mag-question because he heard the word from God personally. Doon na ba'y mga butanga din ako mahimo? O salamat. Nga Ginoo mismo nagtawag kaniya, panawag ka na ako. Kay tubagunta ka, o ipakita na ako kanimo ang makatingalahang mga sikreto nga mabutang nga wala mo pa masayri. Lord, wa kay laing intensyon karong buntag. Tuhod kay nagkinabuhi mi sa realidad, ang uban dunay mga balatian, inubanan sa pinansyal nga kinanglanon, ang uban nagkinabuhi puno sa mga kalisod, relationship broken, was broken sa tibuok pamilya, mga anak namo ang uban problema gayon dili matinumanon sa ginikanan tungod sa mga gadget, computer na usab ang ilang kinaiya. Ang uban way kapalit sa kinahanglanon. And I personally, nasayod ka sa among need sa akong pamilya. Kung nasayod ka, Lord, sa among kahimtangan, tanan mi nasayod ka, way matago ni mo. Pero salamat nga doon na mi Diyos, the God of impossible, sama kang Jeremias, and to prove it that we have a God of impossible, nga among yung masinati, nga ikaw nagapamuhat sa among kinabuhi. Tabangin mi, Lord, sa pagkinabuhi nga dunay pagsalig nga ikaw ang gamhanan sa Diyos. Tabangin mi nga pinagi sa imong mga pulong ang among pagtuo dili mag-question. Og salamat nga imong magitudloan matamis man mapait nga kaimtangan, nagtawag ka na mo nga kami magpanawag kanimo kay ikaw magatubag ka na mo o imo gayong ipakita, ipadayag sa matusa ka na mo ang mga sekreto, makatingalahang mga butang wa pa na mo masayri o wa pa na mo ginahuna to prove that God is the God of impossible. Busa di may mahadlok Ginoo kung doon na may mga dagkong mga kinanglanon na mo sama sa mga balatian, mga tunik na mabalatian, mga cancer, mga
kidney nga na-collapse. O kuban pa nga mata nga mga balatihan, amo ka nang itugyan inubanan sa dakong pagtuo nga ikaw mutubag sa mong pag-ampo alang sa kayuhan. Sa ngalan ni Jesus, ikaw o Diyos, mag-aayo ka na mong tanan. O ikaw magatagbo sa mong kinahanglanon sa imong sekreto mapamaagi. To amis us. O among isingkit that God is powerful, that encourages us and lead us to be more closer and faithful sa imuha o sa pagtabang sa baton sa Ginoo. Nasayod ka sa matag-usa ka namo. Amo lamang itugyan kanimo ang tanan. Because we know di may mo pasagdan. Panalangin ni ang tanan nga naminaw karon. Ikaw magapanalangin sa among mga anak, sa among mga relatives, labi na sa among mga relatives kay ila namo gawa pa in tawag Kristo silang kinabuhi. Among giampo sa ngalan ni Jesus nga ikaw magatandog sila kasing-kasing gawa sila ibuhato karong buntag. Mudalop ka nimo maghinusol o dawaton kay ilang Ginoo maluluwas aron ilang masinatan imong dahom sa pagbag-o silang kinabuhi nga mahimo ming tanan bag-ong mga tinuga magkinabuhi nga balaan matarong sa matubangan. O gamita mi nga instrumento alang sa kaluwasan sa uban. Ikaw magaligon sa ang pisikal nga lawas, ikaw magapreben sa mabalatian, o gamita mi for God's glory. O ikaw magamping ka na mo karon labi nang mubiyahe. Tabangi Ginoo ang matag-usa ka namo. Nga ikaw gayud ang among first love sa among kinabuhi. Ikaw gayud ang among unahon sa among kinabuhi. Ug akong giampo, Lord, nga mahimuing may nampuon. Tagahan namo ug dakong balyo ang among pagsimba midweek, ang among mga prayer meeting. Kay kung kaming tanan nag-aampo, malis ang problema sa church, sa pamilya, ug mulis po ang trabaho sa alagad sa Ginoo. Aron amo mapukos sa among kagalingon, sa pagwali sa mga tao, sa pulong sa Diyos. Gawa pa yung taon maluwas. Busa this morning, akong gitugin ang tanong mga kamo. Ikaw magahupay sa kasing-kasing, sa tanang na minaw karon. Ngayon ilang anak, nag-take o board exam, pormero, uban, ikadua, ikatulo, pero wa pa makapasar. Kana imo nang tubag tungod kay doon na pa kay nindot nga plano sa matag-usa nga imong magamit alang sa imong bulaton sa Ginoo. Kay tingali kung makapasar pasig doon ay plano mugawas o iyang malimtan ang mga iglesia nga mao'y nag-umon mo'y nagtabang nga may imong matured spiritually. Munang lipay ko nga doon ay mga katawhan sa Diyos nga nag-ingon, professional, don't leave the church. Nagpasabot, bisag na ka sa layo, padayan ka sa pagtabang sa bulaton sa Ginoo. Sa iglesia, kung asa ka, nagtubo, giluwas, nagtubo, o malipayon, o gitagang oportunidad na mas maayong imong ugma. Salamat, Lord. Laigong kasuwi katapusan.
akong gitugyan ang tanan sa mga kamo. Uban sa akong pagpasalamat. Ikaw mag-aamping sa mong kinabuhi. Ikaw mag-uban sa mga tikan. Please open the windows of heaven o gibubuda ang mapanalangin sa mataguban. Sa matag-usa ka na mo. Ang among pag-ampo, Lord, tabangiming among ipakita ang bunga sa kaluwasan, bunga sa pagtuo, nga mahimo ming panalangin sa matag-usa. Dalaygon ka sa katapusan. Akong itugyan ang tanan sa mga kamutuban sa takong pagpasalaman. Sa pangalan ni Jesus, nga among Ginoo manluluwas. Amen o amen. Dalaygon Ginoo karong buntag. Mga kaibigan, atong oras, 20 minutos sa milabay sa alas 5 sa buntag. Good morning sa atong tanan. Hoping and praying na panalanginan yun ta. Karong buntag, pinagi sa punong sa Diyos.

Well, salamat sa atong mga sukitig paminaw. Pero di ginato mabasa mga kaigsuunan, no, ang inyong ipadala ng mensahe. Pwede mo maka chat otro. Salamat kang Elida Solidia sa Iblawan, Davao del Sur. Elida Solidia, may buo. Uy, di na ako mabasa. Nuni Pinardada, Biberli Magubat, Balaba, Amen. Consolation Voicer, Amen Lord. Amen og Amen sa panampulong sa Inupam, Nuba Bustamante. Celia del Castillo, dumalugdug may buntag. Walay dili memo sa Diyos, Pastor Boy. Amen. From Biberli Magubat, Balaba. Pero doon ay mabutang at gusto kong tayo sa kinusay mong kinaway, pero di pa kangaya. Salamat, salamat, Jane Valencia. Not, ha, kay mahimo man sa Diyos ang tanan. Big yes, amen. Yes, tinuod mahimo niya. Basta doon na tayo pagsaring nga itong pagtuo. Why kulang? Kaya manawag ta siya, ha? Ricardo Dalura, good morning, Pastor Boboy, once in life. Oy, mawa, manay, tata, puntiho, ninit, mahal, landasan, amen, okay, amen. Beverly Manggubat, hallelujah, Jane Lorania, Jane Blancia, Julie Pedroso, may buntag ninyo, salamat, Francisca Kihansi. Good morning, Pastor Boy, watching from Kalilangan, Bukinon, salamat sa punong sa Diyos, oy. Mary Jane Camino Asinto, good morning, Jane Blancia, wow, hallelujah, panawag ko, panawag kamo kanako kay sabtong kagamo kag ipakita ko ang mga butang hindi pa ninyo makita nakita pagkanindot super power. Thank you Lord.

0: Amen. Glory to God of all provider. Uy, karon pa ka nakabiyon na ako. Welcome to Kay Dugay pa. Dio Alitya Kara. Amen, amen. Nakauli ka na si Bo. Maribel Dawugan. Amen, amen. Hallelujah. Ang Ilita Reponte. May buntay dyan sa bandag. Good morning sa aking zone, ha? Si Pastor Dan Dangelio. Dan El Evangelist watching. Nene Jile Kurigan Bayan, amen, amen. Rio Rico Matias, amen. Nune Pinar Dadap, amen. Dalaygo ng Diyos. Tata Pipuntion, morning Pastor Boy, God is good all the time. To God be the glory, ha? Susan Itzahorik, amen, amen. Ang pulong sa Diyos. Mercy Kalugan, amen. Jane Blancia, amen, amen. Nicanor Sodaria, amen. Maria Marina Sarigumba, Gabi is watching. Jane Blancia, amen. Consolation Boy Sir, amen. Nothing, it's impossible with God. For nothing will be possible with God. Luke chapter 1 verse 37. Huwag tayo itong ibasa ganina. May butang na di mahimo sa Ginoo. Huwag tayo gisulti sa anghel sa Kang Maria. Ginahan ni Jesus. Lilita Dumadillo Baraba. Amen. Glory to God for His wonderful message. Thanks very much, Pastor Boy. Gloria Dumanat. Good morning, Pastor Boy. Dalay ko ng pulong sa Ginoo. Amen, amen, amen, o amen. Dona Floris Odusta. Amen, amen. God bless you. Ano mo si Kwan? Jimima Sudusta. Taga Barrio City. Banga, Paragay San Jose. Kasin mo. Teresita Daamo. Good morning, Pastor. Amen, amen. Angelita Briponte. Good morning, Pastor Boy. Amen, amen. Sa imong giwalin na bless kayo. Salamat sa Diyos. O kanimo, Pastor Boy, from Banlag. Kamusta, Angelita Briponte, diya sa Banlag? Pangamusta lang ko sa huwag ikagaw diya. No, kang mo tinuon ko. Asawa ni tata, ha? Kang Sali, Congratulations, Boy Sir. Thank you, Pastor Boy, for the wonderful message of God that you share with us all. God bless you more. Abundantly, take care always. Amen, amen. Merly Kilaton Canon, tinuon yun na, Pastor Boy, kung usampit lang ka sa Ginoon, ilag yun ng pagatubagon usa. Pud ka makasinati ni ana pagkagamahan ng Diyos sa Ginoo. Dalay ko ng Ginoo sa walay katapusan. Amen og amen from Merle Kilaton Cano ng Kibuntungan, North Cotabato, Carmen, North Cotabato. Amen og amen from Adlai Carascal, Surigao del Sur, Consolacion Boy Sir. Lisa Arlante, amen, amen, glory to God. Good morning, Pastor Boy. Salamat, Pastor. God bless you. Salamat kay Egan, Lisa. To God be the glory. Yes, salamat kay Egan. Consolacion Boy, sir. Jerome Sanhao na makilala. Amen, amen, amen. Taga Mailag, Balinsa City, Rosalina Mariano Pante. Amen, gamana ng atong Diyos, dalago ng atong Diyos, walay katapusan. Glory to God. Margie Takbao, amen, Pastor Boy, dalaygo na ang Diyos. Julie Pedroso, pampo ko sa among anak nga gidialysis na ay kidney operahan karon. Hinaot pa nga successful ang mga espesyalista nga doktor. Amen, Julie Pedroso. Sige, ato na po, anak. At actually, na-appeal na. Rosalina Mariano Pante, amen, thank you, Lord. Jose Rolo Domingo, amen, amen, Pastor. Dune Pinar Dadap, amen, amen. Dalagon ka akong Diyos, ha? Consolacion Boy Sir, pertindagahan na sa amen. Di Rio Aditya Kera, yes, I declare on the BG Max. Makaayo na mo sa among tanang balatian, labi na ni Sinji Pipanya Suarez. Lord bless in Jesus name. Amen, amen. Thank you, kaayo. So gamiton sa Ginoo atong BGMAX. Muna'y akong pagkampo, Lord, gamitan ning BGMAX nga makatagog kayuhan aron ngang imumulhaton nga pinagpalang musika magapadayon hangtod sa kanturan. O gamita po ng uban nga panalangin ni sila aron makatabang sila sa buluton sa Ginoo. General niya, amen, amen. Hoy, good morning sa akong amigo, ha? Kang Pastor Louie Awang, diya sa Zamboanga City. Thank you for watching. Oh, tinglan sa deskaron, nandumduman ako sa una kay muna akong classmate sa Bible School nga. Pagmuli kanig barakatan, Turel, pagbalik niya, tag-usa ka karton nga dako ang dalang alang sonish. Salamat kay Igan, Loncio Awang, Pastor. Rigyan ko sa imong asawa, sa imong mga anak, sa mga church members. Please pray for this program. Yuri Chakera, salamat. Cornelio Manuya Bilan III. Kagawad, may nga kasi po na sa Barangay Lambuto. Uy, wala ko bang puan si... Anong problema ni Pastor sa lawas ni Pastor? Pastor ninyo? Kabaluko nga ng hospital siya. Consolation Boy Sir, watching with you. Maribel Dawugan, amen, amen. Tidi Pastrana na maray kukulo, salamat. Amen, amen. Sabi niya, Esther Bakulot Asilan. Good morning, Pastor Boy. Patabang kong ampo. Na makamove on na si Mercy Tagnuhay sa kalit nga pagpanaw sa iyang bana. Sa... Uy! Mau ba? Sige, ang puan na ito, Igan Mercy. Magiging na siya, muna kang kamatayan sa uban. Nagpanumdum na ito nga, always na mag-andam kay kalit mga kamatayan. Sige, huwag sa imong anak nga, mutya ng talakag. Huwag mutya ng bukid no. Mercy Karugan, amen, amen. Jojo Lagunero, salamat. Nag-request din kanta ka po nga. Mabugnaw nga lasang ni Pirot. Wala matukar. Amen, Lord, and thank you for the word of God you shared to us, Pastor Boy. God bless you always in Jesus' name. Amen. From New Sicano, Jane Blanca, amen, amen. Praise the Lord Jesus. Glory to God. Thank you, Jesus. Thank you, Pastor Boy, Pastor Dan, and mga pastor. Nga matutong kag matinud-anon, Lord Jesus, care all of you always. God bless and blessing day sa atong tanan. Amen, amen. From Mr. Asilan, Mercy Bakulot, amen of amen. Amen Daligario, amen, amen. Maria Cristina Ayuban, amen. Maribel Dawugan, amen, amen. Dona Flores Odusta, amen. Josephine Tenorio, amen. Joy Antir Misola, amen. Maribel Dawugan, thanks. Number one, Honey Saga, good morning, Pastor. Thank you for the word of God nga imong gi-share, gina-share. And thank you for your prayer. God bless you always. Honey Saga, may nga kasi mo. Pamusta lang ko sa kay Ronald Saga, kay tatay mo, kay Ma'am Gritsen Saga. Tira sa Salakape. Gang Sisayan, amen, amen. Junita Okoy Jansay, amen, amen. Salamat, Pastor Boy, sa balang pulong sa Diyos nga imong giwani, makantag kini o dakong pagtulunan sa among kinabuhi dalagon ang Diyos. God bless, Pastor, o sa tanan na minaw, pram hingoog. Jocelyn Barbon, tuti lawas, amen. Maria Dim Cristomo, ligutan, salamat sa nindot nga minsay, amen, amen. Jocelyn Alombro Liboon, amen, amen. May tatlo pa ka-heart, may isa ka-flower. Thank you so much. Elisa Juping Lorenza, good morning, Pastor. Amen and amen sa pulong sa Ginoo.
1: Ani og gagasa? Kuan
2: ni Pastor, gandadang sa Oblast sa Norte, Pastor, Don Carlos.
1: Ah, yes, igandadang unsay ato?
2: Ako, magsimulay ko, Pastor, sa akong anak para sa amad sa espading. Akong nadoon o kuan, Pastor, baka ng emergency niya. Dili kang siya masugot. Ako siyang itambalan o bigin makapalit ko dire ila iyan, Pastor, i-border ito ang kabuok. Salamat ito ginoo, Pastor, kaya nga ulian din siya, Pastor.
1: Pila kabuok imong gipalit nga Vigimax?
2: Duha lang kakapula,
1: Pastor. Duha. Ang unsay ang sama dako, unsa man gamay dako.
2: Dako,
1: dako. So, sa imong tan-aw, kinalagdan doon tag-hospital?
2: Kinanglan gid ang pastor pulit may sa makubot.
1: Di musugot nganong samad man sa pag unsa niya tigbas siya tapas o unsa man. Unsa ang tigbas tubo?
2: Oh.
1: Naigo ang iyang tiil.
2: Tuhod.
1: At tuhod. Uy, gabi ang hilngig. So, gibutangan nimo og Vigimax. Unsay tabo man og butang og Vigimax?
2: Wala na kini undang ang agat ang dugo pastor ayon. Kuan. Trabaho na restaurant siya pastor, tulo ra ka adlaw.
1: Wala na mahubag.
2: Wala pastor.
1: Salamat sa Dios. Pasalamat yang Ginoo igan.
2: Oh, salamat sa si Ginoo pastor nga nay kuan Vigimax ang mawag din nakatabang siya.
1: Okay, salamat kaibigan o ba poblasyon na Don Carlos.

0: Mindanao Visayas Headlines. Mindanao Visayas Headlines.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5:33.
2: Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan ng mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headlines. Og karon, aniya ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headlines. Mindanao, Visayas Headlines.
1: Dalay ko ng Diyos, adlaw nga Lunes karon o gapit sa 5 aning bulan sa October 2026. Welcome sa itong Mindanao, Visayas Headlines.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Sa ngalan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Sa ngalan sa itong Aroma Herbal Oil ang pinagpalang haplas. Sa ngalan sa itong partner stations and reporters, kaibigan, uban-uban tayong tudalasay sa itong sayron kining pipila ka mga balita. Atun ka nato sa produkto ng Vigimax Plus o sa ka-food supplement. Kagibuhat gikan sa 25 kamatunan ng mga kaibigan. Tanom nga naa sa itong palibot. Apan tungod sa panalangin sa Diyos, nimo kining tambal sa daghanan, mga kaibigan. Ano na kini kapayas, malunggay, biyabas, napuni siya ay talbo sa kamote, sa loyot, sampalok, naisaging, na ay kalamansi, garlic, okra, napuni luya, makisuunan, alugbati. Lamir ba kayo ng alugbati yung suon? Magsabaw kag isda. Onya, butangan ni mo o alugbati. Sagulan ni mo o malunggay, kay mas lami ang sabaw. At isipo kay danglog isoong kong di kay dangog kong butan mo malunggay. Usay mo kong kining. Tapos ka na pagluto, half cook ra. Kanong green pa. Onya, kay naman ay kamatis. Naman na siloy ah. Nabagitang lad. Murag Vegemax na. Pero kaya di matalan magkasabaw ito yung sunog sama ni Ana. O niya, murag kanang akong gisgota yung sunog, murag unom. Sa 25 ka ingredients sa Vigimax, unom ray na adiha. Kaya kung imo po nang lutoon, tulungan ang 25, di po maayo ang iyang lasa ni. Mawigsoon nga nindot nga na ikapsula. Mga bata ra ba di mo kaon o gulay? At least na Vigimax nga magka-hulip-hulip gamay igsoon. O magka, actually, mainis siyang katong taga-Davao nga nipalit ka na mo o kanang pulo gigagrapa nga Vigimax. Di okay laad to, pero nakadulong siya may tungod sa Vigimax. Di na pilit nga pulo, iyang ipainom siya ang bata. Kita ganyan nga lahik yun ang panglawas ng bata. Di na kayo magkasakit ang bata. Kanya ganado pa kayo mukaon. Na ako apo nga basta duwa pa katuig kamuto lang yang pagkaon niya kay kanunay siya maglanlan kanunay siya maginom aning Vigimax Plus. So nani siya ay okra na iluya lugbati asitaba akasya alagaw gumamila tanglad yung tanglad pagigsoon pinindota kaya ng buntay mo ni mong te okay po ni siya butani mo og kalamansi og honey lami kayo. O niya na ilabanos, herbabuena, oregano, snake grass. Nani siya pipino, makiksuna, magkaibigan. Kining atong Vigimax Plus. Lami po ni pipino. Na itawa-tawa na ay kamatis o gasampagitang bulak, magkaibigan. Mauning sangkap sa atong produkto ng Vigimax Plus. No wonder why nga grabe ang papanalangin sa Diyos ni ini. Ay mga tanong po nagibuhat sa Diyos. Na ay taga Manila magsunan, magpadala tag 5 kagarapa. Kay daghan siya maintenance. At least inom sa Vigimax, nabawasan niya ang iyang maintenance. Mas maayo pa iyang paminaw. kumpara ato matupan niya nga daghan siyang imnon nga tambal nga perting mahalar baka ayo. Inom siyang Vegemax. Akaroon. Patala siya tagpo, taglima ka garapa. Ani ang ato produkto nga Vegemax yung suon. Grabe kay kadagan ang kapala. Pasalamat sa Diyos nga naangkon ng kayuhan mo. Nang grabe kakusuga. Palit lang mo sa mga estasyonan nga asa mo gapaminawan. O sa ato mga tindahan. O katong butikang ako yung gina-specific na ginahisgutan. Di mo, kay ka na makatabang mo para sa atong ministry o katabang pod mo sa atong padayon sa pag-broadcast sa radyo. Dapoy, gapadala ka na to o kanang true sa atong ato lagi na pa online, no? Pwede mag-order online. Pero di mi sama sa taga kanang Shopee, dili ah. Lahi. Sabot lang mo sa akong staff, kaya human mag-text sa atong numero nga 09-27-71-12-112. Ako mong i-turn over sa akong staff nga may in-charge ko. Kaya ano ko'y panahon sa pag-entertain, usay? Pasaylo ako, mga igan ha. So, muna nga human ako, bawaan nga mag-order mo. Ako naman pasak, amun na isabot sa in-charge sa ani. Okay lang kung makatiming mo nga wala ko ikuan, wala ko laing ginabuhat. Kung ako ginabuhat, labi kong drive ko, ako lang ay forward diretso sa akong staff niya. Kamu na mag-communicate. At ang oras, mga kaibigan, 40 minutos makalipas alas 5, bago ay pala ito na dungog ang programang Pitagpalang Musika. Ito nakauban si Pastor Richard Angalio, ang akong magawang broadcasting live dito sa Radyo Kaibigan Suralas at Cotabato. By the way, sa itong partner stations, sa itong mga listeners na naimo pong apektado, medyo nagamay problema ang itong apps kay pag tanaw, pagpaminan ako sa apps kanya, mga music mantanan, pero ito ko sa Facebook, kawali si Pastor Richard. Tawag ko dito sa estasyonan, okay man daw sila dito. Okay mga ilang apps kay naaman si Pastor Richard. So, I found out nga dili day tanan na may pipilapod nga nakita na comment sa atong pinagpanang musikang group chat. Lagi po yung ingon nga nawala na and then music na lang. So, mautay ako ganiya dito sa ilang apps sa estasyonan kay gamonitor po sa silang apps sa 98.5 big zone nga apps pod. Hindi lang sa radio sila monitor kundi sa apps mismo silang cellphone. Okay man. Pero sa ako, music. Sobrang mga yung tabo iso siguro ganiya sa pipila ka mga lugar. Base mo dipindi na sa internet. Pero nga nung musulod po ang music kung wala internet. Kay connecting roon na siya kuha internet po. Maragin na akong kiblungan. Sige lang kaya ato nang ipaabot ditong concern sa atiman sa itong apps. AM/FM na to. So pasensya ganiya mga kingsuonan. So ato dugog ang programa Pinagpalang Musika. Ato gihapot ka na to sa produkto nga Vegemax pa sa Pinagpalang Kapsula. May butag dahi iganditing sibog. Ang tagiya sa lamay ang nitsumanok niya. So wao, ang wa makasuway. Ang uban maglaway kay Pastor Layo manggudla sa amo. Wa manadiri. Lagi pasensya gyud. Pasensya gyud. Pero kung makabiyahe mo Davao, asa mo gikan, makaagi mo sa Lawagan Quezon. Napit mo diya sa Lawagan Quezon. Along the highway lang, corner gyud ka na pasulod sa Lawagan Sentro na diha ang sibog litson manok. Aperting lamia kayo, Diyosi kayo, dagko pa, fresco pa kayo. Pwede mo mga on, kaya na nila diha. Kahit kaduan ako ni kaon diha sa Lawagan sa sibog litson manok. Ano makalabay ko pa dulo kong Davao? O di ba ka, pauli ko, gikang kong Davao, pauli bukid nun. Kaduan ako ni hapit diha. Aperting lamia kayo ang sibog litson manok. Salamat yung tanan. Nagapaloy usap sa itong programa Pinagpala Musika. Christina Bautista of Davao City. Salamat din kayo. Kabian Nelson and Bibing Dolo sa Filibayugan City. Oksoban pa. Uy, kahapon di ay nadari si Kaibigan Bitol and Black Lumiston sa simbahan. Salamat din kayo, Igan Black, Igan Bitol. Salamat din kayo. Og diya usap sa Cagayan de Oro City. Ilan ni Kaibigan Elmer. Og... nalimot ako sa pangalan sa iyang asawa. Salamat kay kaibigang Elmer sa inyo sab nga pagpadayo o pagtabang sa bulaton sa Diyos. Ang inyong Diyos magapanalangin na kaninyo. At ang orasig soon karon, 43 minutos makalipas alas 5 karon sa aluan tuding sa atong mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Oy, nag-brand out na ikunog niya dito sa estasyonan. O dito siguro nga nawala. Pero, ako music man ako, nawag ko sa usad diha. Diyos, nawag ko ganiya diha. Naaman ko no. Anyway, ani ang ulan tudling sa ato mga balita?

0: Mindanao Visayas Headlines.
1: $112.8 million nga syabo nasakmit sa duwa ka managlahing baybas sa dakbayan sa Valencia. Duwa ka sa ospital. Dakpan.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Manager sa usag ka mining company patay human gipusil sa Caracal, Surigao del Sur.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Lalaki pilasona matapos o ato balitang hilikay ng mga kaibigan, usak lalaki pilasona matapos ginbuno sang ice pick sa Duenas, Iloilo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Matod pa sa Cebuano, Ixon, usak lalaki sa Marona human kinigidunggab og ice pick dito sa Duenas, Iloilo. Samtang 46 anyos nga wanted sa kasong homicide, arestado dito sa barangay Gamanga, Tukuran, Sambuanga del Sur.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mga kaibigan, mao ka ng ulan tudling sa atong balita, tud ka nato sa produkto nga Vigimax Plus, ang atong ginapitagpalang kapsula. O galing aduna kay pangutana, concern mitungod sa atong produkto, o di ba ka gusto ka mag-order, atiks lang mga igan, ay lang sa tawag ha. Text lang sa atong numero 09-27-71-12-12. 09-27-71-12-12. Kung na kay pangutana may tungod sa panglawas, usay mo ta, pwede ba ni sa buntis, Pastor? I-text lang, tanang pangutana. Alang sa mabuntis na gusto mo inom, pwede kain ni siya. Pero ako rin recommending soon at least 5 katuig, amin 5 kabulan na pataas. Pwede, pisa ko sa kabuhan. Kaso lang, mga biklo nun magunan siya, leho kahit ha. Dili ang Vigimax sa may magkausay magdaot. Kaso lang, base ko niyang mapasanginan ang Vigimax kung usang at 2 kabulan pa. Inundan di ay tungod sa leho krapod. Maong apektado ang imong bebe. Muna nga akong recommend na isuon nga 5 months. No, 5 months. Para di ang pasangin lang ang atong Vigimax. Pero dagang katisify igsoon na nagpainom ang nigyod o gadwa palang kabulan pero nindot kayo ang resulta. So, ang pangutana itiks lang ka na to, ay itawag. Pero kung mag-testimony ka, aka na. Itawag ka na to. Ayak kalimot, amin ayak kaulaw. Aya kadlok, tawagan ni ka na to. Ipabutay mong testimony sa kayuan na naangkon gamit ang produkto ng Vigimax Plus sa pinagpalang kapsula.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: O karon sa detalye sa itong mga balita. Balita pangitabungan ni sa Bukidnon, mga kaibigan. 112.8 million nga syabo nasakmit sa duwa ka managlahing baybas sa dakbayan sa Valencia. Duwa ka suspek nadakpan. Aron ihatag nato ang detalye ni ini atong duwa to ng report ni kaibigang Charimi Pahanggit. Nanukad sa 98.5 Radyo Kaibigan ng Valencia City. Kaibigang Charimi, ibalita mo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Duha ka drug suspect na nadakpan sa duha ka managlahi nga baybas operation sa Valencia City, Bukidnon niadtong Sabado, Oktubre 13 tuiga. Unang nasikop si alias Raleigh, 32 anyos ato sa operasyon alas 4 noybi sa hapon sa Purok 1 barangay Poblacion sa Nasangpit,

0: Gatubang karon og kasong may kinabutan sa paglapas sa Republic Act 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act 2002 ang duha ka dinakpan. Balitang hirograd sa Vegemix Plus Herbal Capsule og Aroma Plus Herbal Oil. Nanukadalamang gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center. Kanisigan sa Army S. Bangin para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
2: Daghang salamat kay Bang Charmy Pangin sa maong report. Dini sa Dakbayan sa Valencia, ang atong produkto makaibigan na palit diya sa Alcuino Emporio. Sulod mo diha. Adi ang atong mga produkto, kompleto diya makiksuunan sa atong mga produkto. Sa daang opisina sa kaibigan, sulod mismo sa Alcuino Emporium, na sa first floor, sulod mo diya na igabanta diya. Bukas ta alas 8 sa buntag, hantod alas 8 sa hapon. I mean, alas 5 sa hapon. So, anak mo diha, ang kanito tayong suon, sa gihapa ito magkuha ang special price para sa tanan, no, mga kasamagkibigan. Although, ako lang yung ikasubo pag-announce nga posible na igamay increase para sa mga katong users na to. Pero papabili na to special price para sa mga dealers. Laing balita mga kaibigan. Gikan din sa Bukidnon atong sero ng balita pagtabong adto sa Surigao del Sur. Manager sa usa ka mining company patay human gipusil sa Karaskal, Surigao del Sur. Aron hiyata ka na to ang detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Rinaline Rosit Martinez nanukad sa DXRM, Radio FM Tagbina, Surigao del Sur. Kaibigang Rinaline, ibalita mo!
1: Mindanao, Visayas Headlines!
3: Yes, kabanachual! Patay ang usa ka manager sa Strong Group Mining Corporation kon SGMC human kini gipusil alas 6 kagahapon sa buntag, October 4, 2026, sa May National Highway sa Barangay Bakulod, Karaskal, Surigao del Sur. Gilang biktima nga si Philip M. Ingbino, 48 anyos minyo og manager sa EZMMI GenCon sa SGMC. Nakita sa mga responde nga kapulisan sa Karaskal Municipal Police Station ang puti nga Dongfeng pickup nga dunay plate number NKK1748 nga gipanag-ihan sa SGMC. Then aduna kini mga igo sa bala sa driver's side sa windshield. Sumala sa initial nga impormasyon gikan sa PNP una nang nakadawat og reklamo ang biktima gikan sa pipila ka empleyado sa minahan human sa pagpananggal og pagpaundang sa pipila ka benepisyo sa mga trabahante. Sa record sa kumpanya, migawas ang mausakyanan sa gate sa SGMC alas 4:35 sa hapon nitong Oktubre 3 o gimaniho sa biktima. Sa karon nagpadayon pa ang imbestigasyon sa kapulisan aron maila ang suspek og matino ang tinuod nga motibo sa krimen. Gikan sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina, Surigao del Sur, alang sa GCS FM Media Production Network News, kini si Rina Linuset Martinez reporting.
1: Mindanao, Visayas Headlines!
2: Dagang salamat kay bigang Rina Linuset Martinez sa maong report. Ang produkto nga Vegemax diha sa Tagbina mapalit sa istasyonan sa DXRM. Para padayon ta madungog diha ang atong programang pinagpala musika, mga kaibigan, ako mong gihangyo diha mapalit sa DXRM sa Tagbina. Pagpabor mo sa hinatuan dito mo sa Kings Radio, then pag doorapod mo sa Bisdig City at tumo sa mga goy na diha sa R. Carcelio Street, halos kilid sa Cap Building, diha ang atong opisina, diha atong tindahan. Anak mo diha, na diha si kaibigang Edita. Natay produkto ng Vegemax o Aroma, o maski paob sa atong presyo diha para sa atong mga listeners o sa atong mga kaibigan members. Pag naamoy igsoon dito sa Hingoog, at mo sa atong tindahan o opisina sa kaibigan, Guzmana Building, doora na sa public terminal, baklaya padulong sa direksyon sa ospital. Malabyan ni mo igsoon si mong right side ang maong opisina sa kaibigan, diha mo palit kay na diha atong produkto ng Vegemax o Aroma na putoy kratula. 53 minutos makalipas alas 5 sa di pa nga ito dawaton ang report ang hiligan nato nga balita igsoon, balita gikan sa Iloilo, ato na paminawon kini usa ka testimony nga nitawag ka nato igsoon, na pasalamat sa Dios nga naayo gamit ang produkto nga Vegemax Plus. Ani among testimony?
4: Itong June 27, namay na matay nga mo ang kauban sa simbahan, ang ihang papa. Ano gihapon to? Kanang murag, libaliwali lang nako akong hupong sa tilba. Yung ko, maayo rin ni panuhot, kay bagsig.

0: man nagservisyo. Kunya, paamang yun maayo, pero di man yun na mo ang lubong. Okay. Na, kung naging nga, ay, magpalit na lang kong bigin max, uy, murag dila na yung maayo, naabot naman ni sa akong tuhod. Mga ito nga, nagpalit ko, balit ito kabok, murag lima lang yun. Nawala po na akong hupong pastor. Muna nga, kanang nagpasalamat ko sa bigin max, nagigamit sa Ginoo para sa akong kayuhan. Rosinda Pangilan ni pastor.
1: Rosinda Pangilan o Malungon. Dagang salamat kay Bigang Rosinda, dalay ko ng Diyos. Napay laing testimony mga kaigsuunan at upaminawon kini. Kinsa niyo kung taga-asa palihog?
2: Pastor, taga-Quezon ko, bumbungon Quezon.
1: Okay.
2: Dumin ako nga kanaang tingpaminaw niya. Apil naging ko sa grupos kay Bigan Pito na gatuin kapin.
1: Salamat kay Gayo.
2: Doon lang ko ipabot nga testimony about sa Biggie Max Pastor. Ang akong igsuon nga taga-Misamis Oriental na stroke siya niya atong pizza 21 sa Nobyembre. Unya, ako siyang gikuha kayo may mag-atiman. Tapos idala na ko niya sa Rusya sa Tison. Unya, paray ang bigas niyang lawas pastor sulod sa Luh. Kasi mana tapos ako siyang gipainom og Biggie Max pastor takahurot lang anaga inom siya og ibalik usa kasi mana pastor guntag hapon salamat sa Ginoo okay ibalik ang iyang puso karon nakalataw na siya pastor.
1: Uy, pila yang edad igan pila yang edad
2: 63 ang iyang edad
1: 63 so sa duwa kasi mana gipainom nimo og Biggie Max buntag o gabi karon nakalakaw na
2: o nakalakaw na pastor nagsimba na magay sa JFA pastor.
1: Ay salamat igayo salamat kay igan ha
3: to sing a Romeo Hadap original paano
1: na? Atong nadungog igsuon ang maong testimony sa nagpasalamat sa Dios nga naayo gamit ang produkto nga Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula mga kaibigan mga kaigsuonan. Atong oras karon 56 minutos makalipas sa 5 laing balita mga kaibigan. At tuta sa atong balitang hiligay noon.
4: Mindanao Visayas Headlines.
1: Lalaki pinasuhon na matapos ginbuno sang ice pick sa Duñas, Iloilo. Aron hihatakan nato ang detalye atong duwato ng report ni kaibigang Randy Lasa nanukad sa JTFM Lambunaw, Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo.
4: Mindanao Visayas Headlines.
5: Pila sa likod ang naagom sa isang lalaki matapos ginbuno sa Panday gamit ang ice pick sa barangay Poblasyon B, Duñas. Sa Lilo Las 10:35 kagabi ang biktima ginanago sa kay alias Jimar samtang ang suspect amo si alias Dexter lunsay iligal ang edad kag pumuloy sa amuman nga barangay suro kay Police Captain Isagari Tabares jefe sa Duenas Municipal Police Station nga samtang nagainom ang lalaki kaubod sanday alias Rolando kag Wilfredo hinay na lang nagabuot ang suspect kag naghangkat sang inaway. Payag niya nga nagwa si Jimar sa ilabalay agud sa wayon kung tali si Dexter apang hinali lang siya sini nga ginbuno. Dugang pa ni Tabares nga unang gindala ang biktima sa Don Valerio Palmares District Hospital sa Pasig City apang sa uli ginsaylo sa Iloilo Mission Hospital para sa nagakaigo nga pagbulong. Samtang suspect nga si Dexter ang natigayon man nga madakpan sa mga otoridad kag natalana nga pasakaan sa gaso nga prostrated border. Sa ngalan sa Bigmax Plus ang pinapalang kapsula, kag-aroma ang pinapalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Lasa nag-report. Nagikan din sa 95.5 JTFM Lambunaw, Iloilo, Turug na Baskugpa. Ay, ay, ay!
4: Mindanao Visayas Headlines.
1: Madabugin nga salamat kaibigang Randy Lasa sa baong report. Ang produkto nga Vegemax og aroma, mapalit makibigan. Diha mismo sa istasyonan sa JTFM sa Lambunaw, Iloilo. Kanapusang balita mga kaibigan. 46 anyos nga wanted sa kasong homicide arestado dito sa barangay Kamanga, Tukuran, Sambuanga del Sur. Alang sa detalye at ang duwatong report ni kaibigang Francis Ralph Aliemet, nanukad sa Barangay Radio Gipo, Sambuanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo.
4: Mindanao, Visayas Headlines.
6: arestado ang usa kong 26 anyos nga lalaki nga wanted pinaagi sa pagpatuman sa warrant of arrest eksaktong alas 4:16 sa hapon kanito ng kalabay ng adlaw dagtong dapita sa barangay Kamanga lungsod sa tukuran sa Buanga del Sur. Di na mga personahe gikan sa Binsalip Municipal Police Station uban ang tukuran Municipal Police Station nagpahigay ng gidiyos ang operasyon sa pagpangita o pagdako kon manhunt operation nga may resulta sa pagkasikop sa mga most wanted person base sa warrant of arrest nga issue sa Regional Trial Court Night Judicial Region Branch 30 Aurora sa Buanga del Sur nga pinitsahan og Nobyembre 2 tuig 2011 alang sa kasong homicide nga doon na rekomendar nga piyansa nga 40,000 pesos bukti sa temporaryong kagawasan ang mong dinakpan kasamtang ang ananas kustodiya sa Midsalip Municipal Police Station alang sa tukmang disposasyon. Nanukad sa Barangay Radio 101.1 FM gipo sa Buanga del Sur sa ngalan sa Medyo Max Blo sa pinagpalang kapsula Aroma Plus Herbal Oil na pinagpalang lana. Kini ang inyong kaibigan Francis Ralph Yumet para sa Mindanao Visayas Headlines.
7: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigang Francis Ralph Limit sa maong report at ang ganatong sa produkto ng Vegemax Plus sa pinagpalag kapsula. Good morning, Pastor Dan. Asa mangutan ako, asa palit ang produkto ng Vegemax sa Compostela, Davao de Oro. Wala ta diha, wa tay aroma, wa tay Vegemax diha nga gikan kanako. Kung na ay gusto palit, pwede rin namo ipadala sa GRS or G&T. Kung na ay gusto mag-dealer banda diha, text mo ka na ko. Kaya amo mong pa-deliveran katong gusto mag-dealer. Good morning, Kuya Pastor Dan. Please greet Happy World Teachers Day to all teachers, including all pastors and preachers. Uy, Teachers Day na ikaroon. Happy Teachers! World Teachers Day. Sa mga teachers nato pag-ampo ng ang ginong Diyos, mga tagal-kanunay o may panglawas. Oga, ang ginong Diyos mag-uban kanyong tanan. Mga mahal naming guro. Sa ngalan sa Vegemax pa sa pinagpalang kapsula, magkibigan ako kini si Pastor Dan Dangalio. Temporaryong man namin ito mag-aingon. Prevention is better than cure. Ampi magkabigan. Dalaygon ang Diyos.
8: Kamit iniahon sa kabila ng aming pagkukul.
9: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon Region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
10: Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa.
11: Kini ang programa na magahatod kaninyo og mga kaayuhan alang sa kinabuhi sa tao, ang espiritual o pisikal nga panglawas og mga hisgotanan sa mga produkto ni Health Code International. Kini ang inyong HCIBIS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, og inyong espiritual mentor dinhi sa kahanginan. Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo og pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon.

0: ang pag-ampo mga higala, no? Usa kini kagamhanan nga tools, no? Nga atong magamit sa tanang aspeto sa atong kinabuhi, no? Sa matag sitwasyon sa atong kinabuhi, kanunay nato ning magamit. Kini nga instrumento mga higala, libre ni nato nga himuon, no? Muna every morning, dili ta malimot mga higala diha sa pagpasalamat pinagi sa atong mga pagampo, no? Muna ang atong programa sa kayuhan sa kinabuhi, atong gina remind, no, sa kadaghanan, no, sa atong mga kahigalaan nga naa na diha sa mga kahimtang dili na gyud masabot, no? Mga kahimtang diha sa kinabuhi hilabi na sa balatian nga wa na gyud tahon, no, nga kapaingnan. Busa mga higala, no, kanunay na akong gina-remind din sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi nga kining pagtuo, no, o pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa lawas. Wa gini ang pinaka tanang pinaka first bitaw nato nga requirement higala, no, kining pagtuo o pagsalig nato sa makagagahom. Wa gini pinaka first nga kanang buhato nato or needed nato, no, para maangko nato ang kaayuhan sa atong panglawas. O inubanan sa pailog, pagkamalahutayon o disiplina sa kaugalingon. Maunay mga pamaagi higala kung gusto ka muangkon o kaayuhan o kabaguhan diha sa imong panglawas. Needed nato ang pagtuo o pagsalig sa makagagahom. Kay siya ang tag-iya sa tanang butang, siya ang tag-iya sa atong kinabuhi. O kinahanglan po nato mga higala, no, diha sa proseso, no, sa atong kaayuhan na agitay pailog. Muna nga nining sayo sa kabuntagon, humanta makapray, no, diha sa pagpasalamat sa makagagahom sa kinabuhi nga gihatag ka nato. O humanta nakapangamuyo nga tagaanta og kusog maayong panglawas o kaayuhan, no, nining sayo sa kabuntagon atong imnon, no, atong mga naka-avail na, no, sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy, parang ato ang kaayuhan health and wellness healing program, no, sa kaayuhan sa kinabuhi. Katong naka-avail din hi, no, naka-avail sa atong 200 pesos, no, katong itong ibutang na to sa atong 6 liters, no. Kay pag mabutang na nimo sa imong 6 liters, part na ka sa atong programa dini sa kaayuhan sa kinabuhi. So kini nga proseso higala, no, ato ni siyang imnon nining sayo sa kabuntagon, duha ngadto sa tulo ka baso mao ni ang atong imnon every morning, no. Pag mata nato sa buntag, mainom ta aning ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy. So, asa man nato ni napalit dinhi sa atong istasyon pinaagi sa pag-provide sa atong CMD caregiver, no? So, diha sa atong schedule sa Panabo City, naay gina-announce nga schedule ang ato ang CMD caregiver o diha pod sa Kibawi Bukidnon, no, dinhi sa ato ang istasyon nga atong napaminawan karon, napoy schedule ang atong CMD caregiver. So diha pod nato ma-avail ang 200 pesos, no, nga kaayuhan water therapy. So mo na higala ang ato ang imnon karon, no, gawas sa atong pagpaminaw sa atong programa, inubanan sa atong pagtuo ug pagsalig, no, moinom ta ani higala duha ngadto sa tulo ka baso karong buntaga, no, nining sayo sa kabuntagon. So imno nato ni og ato ning himuon kada adlaw, no? Muna siya ang inubanan nato og pailob. Consistent man ta nga mainom ani higala, no? Every morning, no? So pailob, kanunay tang mainom ani, no? Kada adlaw, dayon kumahurot siya, repeat na pug ka, kay do na tay timeline, no? Nga gitagal 3 up to 6 months nato nga proseso dini sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi, health and wellness healing program sa kaayuhan sa kinabuhi. So muna ang atong timeline, no? Muna ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy early in the morning. So muna ang gina-announce sa atong CMB caregiver, no? Siya ang inyuhang pangitaan ani, wala mo ilaing palitan. Wala mo ilaing kontakon kundili ang ato alang CMD caregiver, no? So sa mga accessible, no, dool diri sa atong area nga atong gina-announce, sa mga sa atong istasyon nga inyuhang gipaminawan karon, nag-announce siya og mga schedule, no? So muna after ani nga program, mosunod ang ato ang CMD caregiver. Paminawa pod ang iyang programa, i-take note ang iyang numero. Pwede mo mo contact mga higala. Pero kung layuan gani mo higala, no, distansya kaayo ang inyohang lugar, naman po tayo gitawag nato nga i-deliver nato through GNT or LBC, no? Naman po tayo pamaagi nga ingon na higala, naalang kanimo kung i-avail nimo na, no? Pero ang ma-advise nako, kung mahimo nimo ang pag-anhi sa istasyon sa schedule nga giset sa atong CMD caregiver, mas maayo kaya na ay free consultation, no, nga paghimuon ng ato ang CMD caregiver. Kung nakay mga question, mga panguta na mag-guide po ka. So mo lang na ang akong ika-advise diha kanimo higala, no? So mo na nga nagin na siyang pailog, no? Dili kay ang imuhara pong himuon, musulay lang kag isa lang kasimana, no? Wala kay pailob, kay lahi na po ng imong gusto. Ang ako lang ma-advise kanimo higala, pailubi, no? Nga makaabot kag 3 to 6 months. Kay daghan na sa atong mga kahigalaan nga niabot sila ni ana nga proseso, no? Ing ana nga gidugayon, nakita gid nila ang kabaguhan diha sa ilang mga panglawas. Mana kung wala ang pailob, nakay pagtuo, wala kay pailob, dili posible ang kaayuhan diha kanimo higala. Mana kung desidido gyud ka nga moabil sa ato ang kaayuhan water therapy, isang requirement, pailob. Dapat mustik lang gyud ka ani higala nga proseso, no? Dayon pagkamalahutayon, dapat lahutay, no? Lahutay gyud. Kay gusto man ka nga mamaayo, no, makabaton og kaayuhan diha sa imong kinabuhi. So inubanan sa disiplina sa kaugalingon. Ang disiplina sa kaugalingon mga higala, isa pod ning tools, no, nga mahimong paspas ang imong recovery. Kay kung wala kay disiplina sa pagkaon, kung naa kay gibati diha sa imong panglawas, dugay kaayo ang imuhang healing or recovery. Kay usa manggod higala, no, nga makapasamot, no, diha sa atong balatian kining atong mga pagkaon or kining lifestyle nato or kining ginahimo nato, no, kada adlaw, ilabi na kining mga pagkaon, ilimnon, unsa pa nga mga butang nga atong ginahimo sa atong lawas nga makadaot rapod ka nato. Muna nga ang disiplina sa kaugalingon, imon individual na nga imong himuon bisan pa og walay magtan-aw sa imuha. Kana bitong kinaugalingon nimo nga nagalikay ka sa mga pagkaon og ilimnon nga dili pwede sa imuha kay makapasamot diha sa imong balatian. Kumbaga mo ni ang mga pagkaon nga dili nimo angay or bawal diha sa imuha. Naamanggoy mga mga pagkaon, mga higala nung kanabitaong bawal, no? Tinuod na higala, no? Bisan asa ka muadto, bisan pag muadto ka sa in English, no? Doon na gina i-recommend sa imuha nga pagkaon nga angay ni mong kaunon, ug doon na po yung mga pagkaon ilimnon nga angay ni mong likayan. Ang uban dili mo tuo ana. Mutuo man kag sa dili higala, in reality, no, diri sa atong proseso, sa atong health and wellness, healing program sa kaayuhan, sa kinabuhi, mutuo man kag sa dili, tinuod na. No? Naghanatag mga kahigalaan, no, nga ni-attempt yun, nga supako na siya nga kahibalo. Maingon yun nga, way bawal-bawal sa ako. Pero unsay nahitabo, isamot ang iyahang balatian. Kay nga naman higala, kinimagong atong lawas, mura ni siya o kanang balay or panimalay. Kanabitong panimalay nga kanunang manilhig, pero taod-taod na po'y nagsigig sulod o hugaw, maurang kwintaha, no? Murag wala ra malimpyuhan ang lawa, ang kining balay. Kung ang lawas po, kung naakay balatian, so kung ni-undergo na kaaning ato ang kaayuhan water therapy early in the morning, tapos mukaon jud ka sa mga pagkaon ilimnon, mainom sa mga ilimnon nga dili angay sa imuha, so sama ra na higala nga nagabutang kag hugaw diha sa imong lawas, ug mo na dugay ang proseso sa healing ug repair diha sa imong panglawas. Diha man gud usahay mga higala ang mga pasyente, no, mabikil. Diha usahay mga higala o dili lang yun usahay, kanunay, no? Kaya nga no, mas piliun manggod sa mga pasyente nga mukaon yun sila o kanang lami, paminaw nila sa ilang dila, no? Mura atong kaila na ko higala nga diabetic, no? Sa kapasyente gihapon nga didangop sa ato a higala, sa ato ang Alandria Healing Clinic, no? So, ang iyahang problema, nasa samad sa iyang tiil, o matod pa sa iyang istorya, nagpabinisaya na siya, nagpa-inenglis na siya, ang iyahang pangutana sa surgeon, no? Giingnan niya ang surgeon, ang mulimpyo mangudaan ng mga samad, anang mga diabetic higala, kaning surgeon, no? May na sila mo mulimpyo ana, no? O muna lagi, nangutana siya, Dok, unsa may anang bawal na ko ani, na pagkaon, tungod ani akong sakit, unsa may bawal ani. Giingnan siya, wala may bawal sa imo. So siguro kato siya nga medical professional, dito siya mutuo og kuan kining bawal, no? Or lahi ang iyang belief, no? Giingnan siya nga, unsa may favorite ni mga pagkaon? Mutu nito bagpod siya nga, kanang litson baboy, Dok, ganahan ko ana, akana kauna. Ugtuod taon siya, kaya wa may bawal sa iya, ha? O dito ni grabe ang iyahang sakit, no? So mato nga, ako siyang gi-advisean nga kung gusto gyud ka nga paspas ang imong healing, kay kinimagong atong lawas sa mga higala, no? Mogid ni siya ang muayo sa atoa, no? Kining atong lawas. Ang mo-initiate yung higala sa healing, sa atong recovery, kining atong lawas, no? Kay doon ay statement, no, nga giingon, the human body heals itself and nutrition provides the resources to accomplish the task. Muayo gid sa iyang kaugalingon ang ato ang lawas, no? Doon na gid siya abilidad. Mabita ng masamad na mga higala, no? Muayo siya, no? Sa iyang kaugalingon. Kay kini magong atong lawas mga higala, no, gidesign ni sa makagagahom nga doon na siya daghang espesyalista, no, nga kamao siyang mo repair diha sa iyang kaugalingon. Wana kung mahandle lang gid nato ang disiplina, ang mga kining materials nga needed sa atong recovery, ma-assess lang yun nato siya og maayo, maangko nato ang healing mga higala. Muna kining kaayuhan sa kinabuhi, ang atong ginahimo dinhi sa ato ang Health and Wellness Healing Program, igo lang nato nga gi-guide, no, ang inyohang decision making, no, ang inyohang pailob, no, ang inyong consistency, no, aron nga ang inyong body mukuan siya kanang mo, kumbaga dili ma-disrupt ang iyahang pag-repair sa iyahang kaugalingon, no. Ilabi na ang atong pagtuo sa makagagahom o sana higala na factor, no, nga paspas ang ato ang recovery, no. So muna nga kining kaayuhan sa kinabuhi, usa lang ni siya kagiya diha kanimo. Kung magpagiya ka, taas ang chances, no, nga makarecover ka diha sa imuhang sitwasyon karon. So muna mga higala, nga kung wala pa ka naka-avail aning ato ang programa sa kaayuhan sa kinabuhi, labi na kining atong kaayuhan water therapy, nga ma-avail lang nimo for 200 pesos, no? Akong advice diha kanimo, i-avail na ni, no? Kay para ra manihigala sa imuhang kaayuhan. Muna kining atong programa, kaayuhan sa kinabuhi, din atong gina share, no? Wala na ito gikadalo ang kahibalo, nga doon na pa di ay solusyon, no? Kining atong mga sitwasyon karon. Kung nagduha-duha kahigala, no? Sulayi, no, kay basin mo na ni ang tubag sa imong dugay na nga pag-ampo, no, sulayi. Eh daghan naman na nakasulay ni ini, wala gid taon sila nagmahay. Mana nga nasayod ko nga ikaw higala dako nakagasto sa imuhang sakit. Yes, dako gyud nagasto higala. Mana nga mobito na pinaka affordable kaayo ni nga proseso ang ginahimo nato sa kaayuhan sa kinabuhi, ay para gyud nga ma-afford gyud nimo bisan og pait ang imuhang sitwasyon karon. Dali ra na nimo mapaiguan higala ka ng 200 pesos. So kung imong problema transport, no, punta ka ang ato ang CMD caregiver after ani nga programa, pangutana unsay mga pamaagi para lang gyud nga ma-avail nimo ning ato ang kaayuhan water therapy, no? After ani nga programa, tawagi, take note ang number sa atong CMD caregiver. Kung maulo ka manawag, pwede ka mo text, no? Para masulti sa imo ang address, ang schedule, o ang ubang pamaagi para ma-avail nimo ang kining kaayuhan water therapy. Muna mga higala, ang ako lang maingon diha kanimo, no, nga buhata dayon ang makaayo kanimo karon. No, ayaw kinaiyaha nga kanabitaw mo ingon ka nga pwede pa sa sunod. Ibasin maulahi ang tanan. So I hope nga dili pa late kanimo ang tanan mga higala, ug I hope nga imo ning istingan. Dagang salamat, to God be the glory.
1: Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo ug pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon ug disiplina sa kaugalingon. Ini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, ug inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

Good morning! Maayong buntag ganin yung tanan. Ilabinasa ko ang mga suking tigpaminaw. Kumusta man mo karon? Kumusta man ang inyuhang sitwasyon? Ako nang hinawat nga unta na mo karon sa maayo ug nindot nga sitwasyon. Ug alang sa ko ang mga listeners nga naadiha sa balatian ug lisod nga kahimtang. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, ug ako kanunay magapahinumdum kaninyo. Na ang pag-atiman mo'y pinaka-importante nga tambal alang sa tanang baladian. Ug ginubanan usab nun sa pag-inom sa tuang CMD ni Halcod International adlaw-adlaw aron nga kita makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa baladian. Ug karon, akong giauhag sa itong mga pasyente nga dugay nang nag-antos diha sa ilahang mga sakit o baladian. Unya nagkadiin-diin na o patambal. Unya wala gihapon na ulian. Operahanan, unya naglisod kay walay kwartang dako nga ikagasto. Akong ma-advise kaninyo nga karong Saturday, mas maayo nga muanhimo din niya sa tuwang estasyon. Akong balikon, akong ma-advise kaninyo nga mas maayo muanhimo din niya adlawng Sabado, karong Sabado. Kay aron, inyuhang ma-avail ang atong libre nga health consultation. Magsugod kini alas 8 sa buntag hantod alas 12 sa udto. Ug aron inyuhang masulayan ang kaepektibo ug kamilagroso sa tuang CMD ni Halcod International. Ug sultihan ta mo ang atong CMD ni Halcod International 20 na ni katuig. Ug sulod no sa 20 katuig million of people nagyud ang atuang natabangan nga naulian nga nakagamit sa tuang CMD ni Halcod International. Kung ikaw karon nagduha-duha pa kano ug sulay ug gamit sa tuang CMD ni Halcod International, kuan na nang imong pagduha-duha. Kini gina makatabang diha kanimo. Kung kamo adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. Kung kamo adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. Huwag karong buntag ha? Aduna ko'y i-share diha kaninyo. Kining pneumonia nga baladian o hilanat diha sa baga. Kini man kung pneumonia no, o sa ni siya kaseryosong sakit nga nagapiktar sa baga. Diin ang hangin sa baga na puno og tubig unana. Kasagaran no, hinungdan ini mao ang bacteria, virus o fungi. Kini makit-an sa mga bata, tigulang, ug mga taong adunay ubos nga resistensya. Ang mga sintomas naglakip sa kusog nga ubo, nga adunay plema, kalisod sa paghinhawa, taas ang hilanat, ug grabing kahuyang. Sa dihang dili maagapan, kini mahimong hinungdan sa kamatayon. Pamilya tayo, sama-sama sa pag-asik. O ganun ang kita'y testimonya, no? Sa natabangan sa tuang CMD ni Halcod International o gang iyang baladian, mao ang pneumonia. Huwag akong basahon ang iyang nindot kaayong kasanidian sa paggamit sa tuang CMD ni Halcod International. Ako si Clariza, 45 anyos. Grabe ang akong kahadlok nga akong gibati. Nagisulod og pneumonia ang akong bana. Nagkasakit og pneumonia ang akong bana.
Naguba na ang among mga plano, hindi na siya makahimo sa trabaho. Permi na lang siyang nagahigda. Sa dihang nadungog na ko ang CMD ni Halcode International sa radyo. Sa dihang nasulayan sa kumbana ang pag-inom sa CMD ni Halcode International. Kalit nga nisugod og maayo ang iyahang panglawas. Nibalik ang amuang paglaom ug karon nakauban na namo siya sa tanang kalihukan sa pamilya. So salamat kaayo Ma'am Clariza sa imong nindot kaayong testimonya sa tuang CMD ni Halcode International. Ug kung karon na adunay na minaw nga numon niya ang baladian, mas maayo gyud nga moanhi ka dinhiya sa tuang estasyon adlaw Sabado. Karong Sabado anhi gyud sa estasyon tagaig gyud og panahon aron nga mauli ana kadiha sa imong baladian nga numon niya. Gawas kay Ma'am Clariza, no? Naiusab nga nagtestimonya si Sir Rico, 60 anyos.

Ako si Rico, 60 anyos, tigulang na ko. O gusto na gani na ako, mo-resign sa ko ang trabaho tungod kay permi ko nga magkasakit.

Dako kayo nga ko ang pagpasalamat sa CMD ni Halcod International, ilabi na sa programang CMD Care Program. Kaya karong buwana, klaro na yun ang ako ang gibati ug mahimo na nako ang ako ang rutina. Nawala na nga ako ang paghangak-hangak. Nawala na ang paglisod na ako o ginawa. Mahimo na nako ang akong mga buluhat mo nun. So salamat kaayo Sir Rico sa imuhang kasinatian sa paggamit sa CMD ni Halcod International. So sa mga adunay pangutahan ha, pwede mong mutawag mong text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ug kung kamo no adunay baladian nga yung money ha, mas maayo gyud nga moanhi mo dinhi sa tong estasyon adlaw Sabado. May aron inyo ma-avail ang atong libreng health consultation ug aron nga mas matudluan mo kung unsaon gyud pag-inom paggamit ang CMD ni Halcod International. Ug kung namoy mga kaila mga higala nga naa sa baladian, mas maayo nga inyo ha silang dalaon dinhi sa tuang estasyon, dinhi sa Infinite Radio ug naara ta dinhi sa Panabos City. Agiun nga dalan no sa Wharf Road nga dalan unya mo straight lang kana kay makita nga Fusion nga gasolinahan. At bang sa Fusion nga gasolinahan na kay makita nga Panabos City Inn ug at bang sa Panabos City Inn na kay makita nga building ug naa ta sa second floor Infinite Radio Panabos City. Kung wala kay igo nga budget, mas maayo nga magdala ka og tubig. Kay aron atong mapatakan og 100 drops sa tuang CMD ni Halcod International. Ug ang imong mabayaran lang niini no, 200 pesos. Sa 200 pesos nimo, imuha na gyung matilawan ang kaepektibo og kamila gruso sa tuang CMD ni Halcod International. Ug kung namoy mga higala, mga kaila nga nagsigig kaguol no tungod kay aduna sila'y problema sa ilahang mga mata. Kung naay adunay cataract, glaucoma, pterygium astigmatism, unyo kung paminaw sa inyuhang higala kailang sambol ang ilang mata murag naay balas-balas, mas maayo nga muanhi sila sa istasyon karong Sabado. Kay aron ato ang matagaan ato mapatilaw sa libre nga patak no sa tuang CMD ni Halcod International. Aron nga mapatakan nato ang ilahang mata. Aron ilahang matilawan ang kaepektibo ug kamila gruso sa tuang CMD ni Halcod International. Unya kung ang inyong higala na uusab problema sa dalungan, maglisod og dungog na infection ang dalungan, pwede ra gihapon mo muanhi sa istasyon kay aron atong mapatakan sa tuang CMD ni Halcod International ang inyuhang dalungan. Ug kung namoy mga kaila nga naay problema diha sa ilong, naay polyps, gi-sinusitis, pingot, barado, gisipon, pwede ra gihapon mo muanhi sa tuang istasyon kay aron atong mapatakan sa CMD ni Halcod International ang inyuhang mga ilong. Aron nga mo balik sa normal nga makaginhawa na mo darong. Kung namoy mga pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Og ayo kamog galimot sa pag-anhi karong Sabado, tagaay gud ninyo og panahon. Kay aron nga maulian na mo din ha sa inyuhang balatian. Kinasayod ko nga dili lalim ang naas diha sa inyuhang
sitwasyon na sayod ko nga di yung dalim nga na ay balatian. Mauna nga na atay programang CMD Care Program kay tungod halang kini sa inyo ha. Aron nga kamo maulian diha sa inyuhang balatian. Aron nga di na mo mag-andos. Mauna nga ay na mo pagduha-duha anhi na mo sa tuwang estasyon. Karong Sabado. Ugang atong CMD nun, Health Code International. Available na siya kanunay dinhi sa tuwang estasyon. Kung na mo'y mga pangutana, pwede mong matawag mo text sa tuwang numero sa 0912-7189-028. Ang atong CMD han, Health Code International, pwede ninyo ni siyang inumon, pwede po ninyo siyang ihaplas. Ang atong CMD, pwede ninyo ni siyang gamiton internal o external. Ang atong CMD ni Health Code International, ang source ni ini, Great Salt Lake of Utah, USA. Ugini nga lake, no? Nailhan gini siya nga milagroso miracle. Kaya nga naman, ang nakadiscover ni ini, mga Native American Indian. Mga nitibo dito sa nasun sa Amerika, no? Ugmatod pa nila, ang lake daw kay makaayo sa balatian. Nganong nakaingon man sila ani? Ay tungod sa diha nga aduna sila balatian sa ilahang lawas, no? Kung sila mo inom sa maong tubig, ilang nadiskoberihan nga maayo sila, maulian sila. O na nga ilahag yung gituuhan nga ang tubig daw, milagroso, miracle. Sumiabot ang moderno nga panahon, no? Ni mga scientist dili baya mo to og milagro, miracle. So ilahang gi-check, ilahang gi-test, ilahang gisuta kung unsay naa sa maong tubig. Ang tubig di ay napuno sa sustansya nga gitawag og minerals. Unsa man gid ay nay minerals, unsa man gid ay function ani niya sa tuang lawas. Nay usa ka doctor, si Dr. Linus Pauling, ug matud pa niya nga ang hinungdan nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas. Kaya kung magkulang gani daw ta og sustansya nga gitawag og minerals, daghan daw ang mulungtad sa tuang nga mga balati.

0: O nang UTI ayon. Ang uban nag-ihi nagnay sagul dugo, nanay sagul nana, sige nagbalik-balik ang kalentura, sige ubo, sige sipon. Pero, kung sila makainom sa tuang CMD ni Health Code International, malayo gid sila sa baladian. Ug mas energetic sila sa pagsulod sa ilahang pagsulod sa klase, pagskwela nila. So, mas nindot ang dagan sa ilahang pagskwela kung sila wala sa baladian. Kung sila nalayo diha sa baladian, mas nindot ang dagan sa ilahang pag-eskwela diha, ano? So, mas maayo nga inyo hagid silang painumon, pagamiton sa tuong CMD ni Health Code International. So, kung namoy mga pangutana, pwede mong matawag mo text sa tuong numero sa 0912-7189-028. Pwede mong matawag mo text sa tuong numero sa 0912-7189-028. Ug karon no, ang atong CMD ni Health Code International gikan manggid ni siya sa Great Salt Lake of Utah, USA. Ug atong yung pasalamatan kay naa na ni dinhi karon sa tuang istasyon. Ug affordable ra gid kaayo no, mapalit ra gid nato siya nga kanang barato ra gid kaayo. Ang atong CMD tag 2 pesos per patak ragid ni. Barato ragid kaayo, mapalit ragid ninyo siyag barato. Ug pwede gid mong muanhi sa tuang estasyon kung naamoy 200 pesos pagdala mo og tubig kay atong patakan og CMD ni Health Code International. Aron inyong matilawan ang kaepektibo ni ini ug kamilagroso ni ini. Ug ayo kamong kalimot ha, anhi mo karong Sabado. Tagai ninyog panahon, tagai gyud ninyog panahon. Aron nga kamo maulian diha sa inyuhang mga baladian. Ug daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw kanako karong bundaga. Ug ako kanunay no, anda mutabang diha kaninyo.
1: Nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay? Adunay panultihon nga one apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan.
2: You are listening to the most sought after radio station. This is 90.9 Radyo Kalusugan. First in news and public service. The best in music and entertainment. This is your number one radio station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.
3: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
4: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
5: Pansis ka lahoy-lahoy sa bagong maslong.
4: Unsa may testimony sa itong products, ma'am?
5: Ningot yun siya. Tanang product ni mula tilawan, yun na ako ng nading salamat, yun ka ng nading kay. Yan na ako'y dibati, dili ako kapoy, anak, magliluk-liluk ko, wala na, dili ko luya tanawon. Mo anak gayon yung uban ay abtik, lagi ka day ang singgisag ito na kahapit niya. Nasa ko'y panang umagad ng nading niya. Dugan, dili siya binawag, lantan siya. Yung ko inom, dali na kasi niya ulian. Ningot yun siya. Ang akong bana, gani, gisakitan ang hawak, yun siya mag-ali-agay. Akong gipainom, magpawaiting, gaplasa na itong nading. Ningot yun siya ng nading ganito. Muna, mag-ambo, dito sa binoo ng nading nga. Kanang imong mga tambal, mga product, hindi dyan na mawala. Kino, din ay among ginintin ka rin. Ah, nga, suki na ko, din na ina ko, yapan din nga, ano, nagurugurug, nagitugnaw, akong ipainom, inaang ko yato. Dahil yung lading, wala na dyan siya, nagkurug, wala na siya, kanang naang nagitakigan. Anak good siya, daghan kayong salamat na yun. Kung pagpalit yun, isa ka pa, pagpalit.
4: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
2: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Wala magkadima o tanan. Pastila na. Munang retaboron, ilang gibawi ang bribery. Kaya ilang ipadayon, siyempre di man na matapos dayon. Abtan ginasunod tuig. And remember that next year, 2027, mao na ang pagpangandam sa 2028 nga eleksyon. Meaning to say, mao na siya ang barometro sa tanang mga politiko kung asa bagid sila, kung unsa po ilang dapigan o labanan o suportahan, dinhina makita ang katag sa tanang politiko nining nasura. Emosugot kag sa dili eleksyon sa 2028, paspas kayo nga moabot. Good morning sa ato ang igala dia sa Silong. Ang ato mga personnel sa Land Transportation Office kon LTO, mga sirs, mga muntag nyo dia. Of course, ating kaibigan dyan, si Marvin. Good morning, Marvin. Huwag sa iyang busing. Ah, may muntag nyo dia, may pagpaminaw niya itong tuluman nun. Huwag yun man sa mga kawani po sa National Grid Corporation. Muna nga, ang prosecutor karon, ang prosecution, nagkadipo-dipo na. Ya, aron mahaylo, ang una-una, mahaylo ang una-una sa mga tao, ingon na nila nga among iatras kay taas na kaayo ba sinunyag maabtan pag sunod tuig? Ya, ano ba dahil maabtan ang sunod tuig? Usa inyong kabalak-an? Hadlok mo? Nga wagay mo'y mapamatud-an sa inyong mga gipasakang kaso? Rapido! Muna, usas mga inungdan, usas mga rason. Ganong, nagkadugay, nagkahinay ang kasong impeachment. Imbis ako nga, ganahan nung takuglang tao, kadaghan makumakatunan. Gatoon po baya ko. Gatoon ko sa mga procedures. Labi na dias parliamentary. And of course, sa mga balaod, nagipanghisgutan sa mga banggiitan ng mga abogado na nagdepensa o mga abogadong nagtaral sa vice-presidente na atong nasod sa Pilipinas. Mamina mga ganitas mga senador nga way alamag. Rapido! Samot na ng mga senador ng mga abogado, maminaw kita. Oh, kasi sila may judges. Pero dagan judges dia, napay judges nga pwerte yung, mura di kabuak baso. Pero sa Pampanga, nga siya gobernur kaniadto, grabe ang korupsyon sa iyang probinsya. Rapido! Mora ba ni ang pinaka-idol kaayo ni Kapitan Richfield Basarte? Ang Supremo. Rapido! Korbida, sa ni atong nasod sa Pilipinas, karoon nga, wa naman ni magkadimao. Unsa na ba ni? Di naman ni, wala naman ni mauyon. Umas pipila ka nga bulwalong pinomdom, mabalik ta mga suki kong tig paminaw.
7: Bromate Multivitamin Syrup is the best multivitamins in the market today. Itay mga nginikanan, di sinakaitas sa itong pang-adaw-adaw ang panginabuhi. Hindi na takasigurado kung nahatag pa ba na ito ay insaktong nutrients o vitamina na di kinahanglan sa itong mga anak. Gikan pa sa mga pagkaon na itong gina-serve nila adaw-adaw. Ang atong mahimo maulam

0: kaya para sa mga mami na wise tugon ko, growing na!
1: Sa kayuhan.
2: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa MLA Herbal Capsule.
3: Adlaw, ako di ay sinalin Heken Lumulupyo sa Maramag Bukidnon. Usajod ko mo testimony kung unsa kanindot sa MLA Malunggay with Luyang Dilaw. Kini siya usani ka food supplement herbal capsule para matabang sa atong lawas. Ako gikan ko na bughat tungod sa daghang bulaton sa matag adlaw as usa ka mama na online seller og naibatang gamay nga ginaatiman. Grabe akong luya apil kalintura nagdungan. Mabajod kong immune system mo nang nabughat ko. Pero nailan ako si ML8, ako gid siyang gisulayan kay ang malunggay taas o bitamina sa lawas o naapagid ning gulaw na makatabang tanggal toksin sa atong kalawasan. Ako siyang gitumar 2 times a day, buntag o gabi. After 2 days, grabe kapaspas, nakarecover na yun akong lawas o dali rajud ko naulian. Dakong pasalamat ako kay ML8 Malunggay with Luyang Dilaw kay dali rajud ko naulian gikan sa akong pagkabughat. O kung ikaw inahan o ramahan na, ngunya, kayod sa matag adlaw para sa pamilya, ayaw kalimut pagsulay sa ML8 Malunggay with Luyang Dilaw. 100% natural. Walay halong kemikal.
1: Moving ebidensya sa kayuhan.
4: Nakabati ka ba o kaluya nga walay gana sa paglabing-labing kang misis? Ayaw ka na maniwala ah. Importante nga lagsik ka, dili lang sa kama. Apan sa bisang-unsang mga butang. Gikinahanglan nga aduna kay gana. Salig sa Muscle Man, ang sexual performer enhancer for men. Makapaligon sa imong stamina ug ang imong pagkalalaki. Atunay silbi, Muscle Man. Girekomenda ang pag-inom usa ka kapsula 30 minutos una ang labing-labing. Muscle Man, 100% guaranteed customer satisfaction. Mapalit sa mga butika.
5: Okay, ikasakit. Okay. Kasakit.
6: Nausa mang katay, nga nakita naman kasasawg.
5: Kasakit sa likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sa kita. Pastila ning rayuma. Kasakit. Paita ning matiguang na yung tao eh. Kagha na yung tagbatiyon sa itong kalawasan.
7: Ayaw pag-antos sa imong sakit ay. Miaw, ihaplas dahi ni sa imong tatay palangga.
6: Unsa ba na?
7: Nong Laring Essential Oil.
6: Nong Laring Essential Oil?
7: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
8: Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplas si dayo niining misteryosong haplas ni Nong Lading. Ang Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil.
9: Ang mata ang usa sa labing importanteng parte sa atong lawas. Apan usahay dili malikayan nga ato kining mapasagdan hinungdan sa daghang mga mulo niini ug moresulta sa dili komportable nga pananaw. Busa ang pingi ang imong mata gamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Pagluha-luha, katul-katul, pagkauga nga dunay pagkapula sa imong mata tungod sa sobra na pag-atubang sa gadget, abog sa kadalanan, sobrang init o pollution sa atong palibot, kanang tanan, voiding solusyonan, pinaagi sa paggamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscoma kung saan nga tus duha katulo o pwedeng gamiton katulong atus upat ka bisis kung gikinahanglan. Viscoma Eye Drops. Aron mahibalik ang komportable tinaw o klaro nga pananaw. Viscoma Eye Drops.
10: Ako si Carolyn Chabadlab, taga Upper Sumilong Payaw. Salamat ko sa Power 10 nga mo ay nakahatag o kaayuhan sa kuwa. Kay sa tinod lang, bago rin ko nakarecover ng labing, di ka nabughat, na ka nang mangihi ko maggawas ang mga apul-apul nga dugo. Nahug na yun, namuragula, nagdalag na akong panit ba. Kanarang Power 10 may gisigihan akong inom.
11: Karon okay na yung paminaw mo.
10: Oo, unang labing. Pili lang po kay ako lang nagamit na akong bana, pati akong inahan kay Ashay Goiter. Mawal po na iyang dimintin ron. Hinggamay na hinahina yung iyang liog. Salamat kayo nung lading.
9: Power 10 Probio Capsule. Ang lawas mo na sigurado.
12: Palangga, ganun mo pa magkamulakaw. Maliit na kasing trabaho.
6: Lain mong kayo ang pamati na ako sa kong lawas, Palangga. Wa ko'y tuho ka, P.E. O gidiskinariya pagyut ko.
12: Ganun di man yung suwayan ang Clay Gel Coffee Mix.
6: Clay Gel Coffee Mix?
12: Clay Gel Coffee Mix.
13: Yes, mga palangga. Kung naglain ang pamati sa inyong lawas, huwag mo isaktong tuhog. O kung nag-dysmenorrhea mo, inom dayo niining Clay Gel Coffee Mix.
6: Wow! Kanindot sa akong kipati! Nalagsik ko, huwag mo na mo sakit ang akong puson palangga.
13: Tumod ka na sa Clay Gel Coffee Mix.
6: Kalamig yun sa Clay Gel Coffee Mix, oy! Kapeng-kape!
13: Clay Gel Coffee Mix.
2: Bisan unsang matang sa balatian, Emolite Herbal Capsule.
1: Emolite Herbal Capsule.
2: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini, batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, hubak, ubuog sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo, ug almoranas. Emolite Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. MOA Herbal Capsule.
1: MOA Herbal Capsule.
2: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Alas sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0997-750-7797.
14: Capsule, alam sa mga nihambing palatian. Tumak sa Power 10 Long Bio Capsule kung ang una ang kahumpayan sa dugay mo ng diantos na palatian. Power 10 Long Bio Capsule, buhatan kalagsik sa imong panglawas.

0: Power Gen Pro Bio Capsule, alang sa mga nihangpin palatian. Tuma sa Power Gen Pro Bio Capsule kung ang una ang kahupayan sa dugay mo ng iantos na palatian. Power Gen Pro Bio Capsule, buhat at galaksik sa inyong panglawas. Power Gen Pro Bio Capsule.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Sa panahon ngayon, marami na ang nagkakasakit at ito ay resulta lamang ng ating maling pagkain at inumin. Huwag nang magalala, kaibigan. Andito na ang superfood na kape na yaman sa vitamina at minerals.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Sama ang lakas ng 12 natural na sangkap.
2: Mangustin,
1: Purple Corn,
2: Guyabano,
1: Malunggay,
2: Ginseng,
1: Turmeric,
2: Barley,
1: Agaricus Mushroom,
2: Grapeseed,
1: Robusta,
2: sa coffee at stevia.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Ito ay anti-high blood,
1: anti-cancer,
2: anti-diabetes,
1: anti-insomnia,
2: anti-constipation.
1: No sugar added,
2: no palpitation effect,
1: non-acidic.
2: Mabibili na sa La Forteza Pharmacy at sa iba pang mga butika.
3: Nag-uul ka ba kahit di na buga na? Responsibilidad kang misis, wanay ikabuga. Ayaw padala. Mag-Muscle Man,
4: your sexual enhancer.
5: Well, ako ang inyong pangulo, papagong, nanawagan ako sa mga kababayan natin. Nauminom kayo ng Muscle Man Sexual Performance Enhancer. Wala na kayong away-away ni Mrs. Huwag niyong kalimutan, Muscle Man.
3: Muscle Man, makapa-active sa sex line.
1: Muscle Man,
3: Muscle Man, ang braso sa mga kalalakihan. Mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Masakiton ba o kanunay luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sa masasipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins anang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pagikatabang aron ang lawas sa imong anak, himsog o luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga vitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapa abdik ug makapabright pa. Makatabang pa kini sa dali nga pagdako ug pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kumpletong vitamins alang sa imong anak, pag GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
7: Istorya-istorya lamang ba o imbento ang gikaingong benepisyo sa pag-inom o vitamin C supplement?
8: Ang masulti sa tuwang iksoon, garantan kong gayon ang matuod na epekto sa Mega C Sodium Ascorbate.

0: kwa panglawas mo nang nakadungog karon try pud mo palitan ni
1: Ang Mega C Sodium Ascorbate Plus Zinc mabilit na sa mga butika duol sa tuwang lugar.

sa City 15 ang taknas buntag igalegson ug buntag pod sa tumang kaubanan. Ya sa Light FM Panabo. Of course may buntag kang George Leonis Cajes. May buntag niyo diya sa Light FM Panabo.

Namun tagpon nga to kang Brad Bong Algabre atong kauban sa buhat suod sudugan panahon abilis probinsyas Bukidnon. Ah, si Brad Bong Algabre, may buntag ni Muda Brad. May pagpaminaw po sa tuntulo manun. Wala naman ni siya sa XFM. Ang ibalhin na po siguro niya kung igsoon si Alexander Bong Algabre. Mga suki, kunting paminaw.

Dengan tong klima kau sabusa ini bugnau lagi malikayan nga ah makapatulok ni sipon ampi-ampi kanon na inom deg tambal pil gay ni mo nga medyo ingot ng ilong tambal na yon ay nagduha-duha ay naglangay diha.

0: 17 minutos na mulapas ang alas 7 antak nas buntag. Ang buntag kang Ibilin Reduca de Barangay Kagawa des Barangay Sinangguyan. Of course, may buntag po sa Bukidnon magtutudlo sa Bukidnon State University Kitautaw Campus. Ma'am Hazel Briones Reduca Banaag. Des Barangay Sinangguyan may buntag diha. Pilpods, mga pamilyang Iusores. May buntag po mga pamilyang Iusores diha. Apel kang Roberto Iusores. Of course, may buntag po sa mga pamilyang Danlog. O, ingon ba sa mong pinalangga diha. Yumi Madi Iusores. Yoms, may buntag ni mo, Yoms. Log po mo siguro ni Yumi. Justin Lloyd Nukyaw alias Barangay Poblacion Itautaw Bukidnon. Rina Joy Piralis Canoy, muntang ni Mula Joyce Malubalo. Ang Ines Dalundunan Abraham. Kasi ang Papa kasi Gaspar Piligro Abraham. Muntang ni Mula mga pamilyang Abraham alias Barangay Malubalo. And of course may muntang po as mga pamilyang Pursuso o pamilyang Nalasa des Barangay Kibatang Don Carlos Bukidnon always naka-tune in minaw ni nga tuntulumanon pinas mga kasilinganan diha akong igagaw diha Maribik Rua Montes Claros o nikan ni Barangay Kapitan Pilomino Bibi Montes Claros. Kumusta naman mo diha? Ampo lang tas kanunay sa labaw magkagagahong kaalang tagkapis kay kabasong slawat naalantay kanunay nga kahimsong panglawat unap na wala tay angay pampangitaon pa importante nga ipukaw kas Ginoo gaang kanyaga laing tsansa na magpakabuhi ning kalibutan labihan kay kadanlog kadanlog kay nga kalibutan. Madakin as giga. Hindi ka magtarong, sigurado kang madakin as. Sampilot, mga nang kabaw, upat kabuhok, tiil. Sa tao bala nga. Duhara kabuhok, gibalanse. Alang sa atong paglakaw, panglihok-lihok. Nang masalamat sa atong labang magkagagahon. Mga pamilyang Paran, adias Barangay Manlamunay. Ah, mayong pagpaminaw diya. Binagang Kayla Jean Parang. Ay, muntag ni Mukay. Ingon manusab. Ah, good morning. Ato mga suking tigpaminaw des Lungsos Don Carlos. Ilas mga pamilyang subing-subing. Yapod Siyarda. Mga binata di at Juan Bacalso. Pila silang Jeepre. Che, sa akong pare diya, si Parot, Bibilyo, puro 14. Yapods, puro 15. Ah, may buntag akong kumpare diya. Noli Perez, buntag ni Monol. Kung binata diya si R.H. Lee. Of course, ayang pinalanggang kapikas. Si Madge Kakay Simila. Ang ate ni Romel Simila, mga Simila pamilya Dias Don Carlos, buntang yuda. Philpots, mga Sino pamilya, Suarez pamilya, ang Parisino Suarez. Pre, may buntang ni muna, pre. May pagpanikaisika, ni Atang Lunes. Kumbate kaya, mas ginawa. Itong mga negosyante Dias Lungsod sa Don Carlos. Nagkamatngo na. Nang wadana ninyo inyong mga bad habits o good habit kay natakaroon sa bagong kining settings sa atong ekonomiya sa lungsod sa Don Carlos. Either you like it or not. Bigina magpabilin nga kining sulok, sulok, sulok. dili na Davao Occidental ang sulop, ha? Brad Limor Nabaha Tibo. Lungsod man na diya sa ng Davao Occidental ang sulop. Bibo po ng lungsurag. Ubang unag dagat. Inis Amos Bukid nun, kaya may dagat dire. Ya ang suba po, has ka pong layuwa, has ka pong lauma. Landlak ang probinsya sa Bukid nun. Pero daggang kay mga lungsod din nga progressive. Meaning, nakadap na sa kompetisyon diya sa pangkalibutan ng merkado. Pasabot na mga suki kung timpaminaw nga. Basta naalay ayong panglantaw sa ugma, missionary ang asagal leader. Lambo yun, ha, ang iyang lungsod na gisakupan. Pwede na ito sa Kibawi, tanawara ko. Plaster lagi kayong Kibawi. Lindot kayong Kibawi, uswag kayo sa Kibawi. Dili na ikalimod, dili na ikalalis ang development ni Kibawi. Pero, muna igiingon nga, pero nga toa dito Juan, gawa sa nasod. Ang apan ba ang apan? Na ay mga problema na wala na makita pinas mga lokal nga nagdumala ni atong lungsod. Unis man karon flag raising ceremony. Hoping that the honorable mayor Rinaldo Jimboy ang Tibunto Rabanes. Kulang yang atensyon. Hey, usas mga reklamo, as mga may mga magpapatigayon ng atong lungsod. Dugay sila makapangabli sa ilang mga tindahan. Kay sirado man ang merkado publiko ng atong lungsod sa Kibawi. Kay wala pa kamata ang naghawid sa Liabis merkado nga mao ang presidente, ha, sa tanang mga mamaligyaay diyas merkados lungsod sa Kibawi. Hoping nga ang ato ang mga magbabalaod usab ni atong pinalanggang lungsod headed by Municipal Vice Mayor Batao and also ang chairman sa committee sa economic enterprise ng lungsod, konsihal, ha? Aliyo kuno ko konsihal at imanaragod na konsihal, tanawa kuno na kung na na naangay ba na? Uyon ba na? Kung practice na nasukad pa kaniyad to, dili na siguro pwede na karon nga naman. Part sa development, part sa improvement sa lungsod sa Kibawi, ang negosyo nga stable adinis atong lungsod. Bibok ang lungsod sa Kibawi, tinood lang. Plastar ang mga negosyo. Pero ang merkado publiko, kanang kitawag ilang public market. Ang public market, gigamhan lang sa usa ka tao o usa ka negosyante. Siguro wala kabalo ang mayor. Hindi na tumablim ang mayor. That is why we are appealing and calling the attention of our honorable mayor, Rinaldo Jimboy ang Tibunto Rabanes. Kabalo ko nga, na-monitor siya sa akong programa kay friend mo niya sa Facebook. Kuya, may buntag ni mo diha. Ako nang gidala, dires kaanginan, to call your attention. Kay ang reklamo sa mga gagmay, mga magpapatigayon ng atong lungsod, siradong inyong merkado, hinungdan sa ilang kalangay usab sa ilang mga negosyo. Ha? Rapido! Langay. And that is negligence. That is accountability labi na sa mga public official. In every responsibility, in every word and every decision making nga pagabuhaton, it is accompanied by accountability, transparency, and of course, appeal niya ang imong mga kaakuhan ug tulubagon. Ako di man ta mo ingon nga dili progreso ang lungsod. Progreso. Sulod ka pa ingon nito sa mga hinterland barangay, plastar, wapong mga karsada, simentado, hanay. Ang mga negosyante, plastar, labi na mga dagkong negosyo. Pero pag-abot sa mga gagmay negosyo, samaan ang mga mamaligay di as merkado, dugay gid sila kapangable. Yan naman, wa pa may liabi. Keto pa man ni presidente. Rapido! Kung kanusa si presidente makamata, mautuhan ba mahapunan si presidente mata, aya pa mga abling merkado. Rapido! Hoping ang Municipal Economic Enterprise niya itong lungsod sa Kiwawe, muli-li ani og muhatag solusyon para mo satisfy ang katawhan. Rapido! Wala nga, ato ipanawagan ang atong mga lideres ng atong lungsod. Pinahulungan sa atong pinalanggang mayor, Mayor Reynaldo Jimboy Ang Timonto Rabares. Rapido! Tantaon kini. Kadi ni gamay nga iskutanan. Dako na nga problema. Rapido! Ngayon din sa radyo, ang atong trabaho din is call the attention para makita nila, uy, naaday kuan, naaday angayan nga sulbaron. Ang akong lungsod, ang lungsod is very progressive. Progressive ang lungsod, wagi problema. Din nilampod na ay mga ginagmay butang angayan tagaag pagtagad, which is money rule sa media is to call the attention. We are not attacking you. We are only call your attention. Huh? And hoping makita nyo ni. Rapido! Kay kinirang kibawi sa tanang lungsod, Dennis Tercero Distrito, kinirang kibawi nga kung kanus ang magmata ang presidente sa market vendors, aya pa magbukas ang merkado publiko sa Kibawi. Rapido! Sa walo kalungsod nga naglangkob sa Tercero Distrito, alas dos pa lang, alas tres pa lang, labinas mga progresibong lungsod, Don Carlos, Quezon, Maramag, bisan kaning dangkagan, Kaningilan, even gani Damulog, alas dos, alas tres, alas kwatro, bukas na ang ilang merkado publiko. Pero din he, abtan pag alas cinco, alas sais, Kanus amo mata ang presidente, aya pa magbukas ang merkado. Rapido! Muna nga, maghinauta. Yeah. Madres kini. Sa ato mga lokal nga lideres ng atong lungsod sa Kibawi. Rapido! Pagkabana, kaya doon na bang eleksyon? Ha? Nga ito bang naramasan mo sa mga tao? Kaya mga ayaw mong suporta. At ito nasad mo sa tubangas mga negosyante ng lungsod, magsigi mong pasalig. Na pagkabot ng panahon nga nanamos katungdanan, nangalimot na mo sa inyong mga gipasalig. Rapido! Una-una nga wala bayahimo ang saad aron pakyason. Kung doon na manggali saad nga gipakyas, kana, sa kanta lang ni Dilhoris. Rapido! Pero kung saad gani, naagi na siya'y kuyog nga kaakuhan, kuyog nga responsibilidad nga dili mo angayan talikdan. Rapido! Ang atong mga lideres ni sa atong lungsod, mga intelihente kini. Kabalot ang naana sila yung mga parinte, naana sila yung mga higala nga kanunay yung gamonitor o mga radyo. Nakatune in ka ng ilang mga radio set. Ang uban niya, social media, kung makalabay ni nga programa sa inyong feed, palihog. Ingna ang atensyon po sa ato ang mga opisyal. Wala kong mga taki ninyo, ha? I am appealing, I am calling. Ato ni Sulbaron, kay para manis atong lungsod. Para nis Kibawi. Naraba po ko'y mga parinte dire. Ning lungsura, dagan ko mga parinteng mga kabaraban din eh. Rapido! Presel, kabaraban nupal, may buntag. Uy, may buntag po sa ako ang igagaw. Kung pariente, kadugo na ko ni. Pariente! Abilino, kabaraban, Dias, Camiguin Island. Bansa yung mga kabataan, mga profesional, man yung mga bata. Tanan. Ito yung sundalo. Ito yung manager nga din sa, kung ano, na din sa Maramag na base. Napatong, basta na ganit, kwan, lima na yung bata. Mga profesional na. May muntag po sa ako ang pariente, Kapitan Barangay Kipilas, Kitaw-taw Bukidnon. Si Kapitan Lorimer Kabaraban, is Barangay Kipilas, Kap, may buntag ni Muda. Yung mga Igsoon, silang Bonifacio, sila Jilwong. May buntag niyo diya sa Buda. Buda sakop naman ni sa, kuwan, gisa angkon man ni sa Davao District. May buntag nyo diya, mayong pagpanikisike niya sa iyong kabuntagon. Rapido! Na, mula kinanga sa servisyo publiko, kinala na agit tayo mga tamdan, labi na sa inyo mga politiko. Kay panahon na bas eleksyon, ay sus, bisang nagka bulingit ang kamot sa mga tao. Kaya busy kayo sa pagpanarbaho para mong inabuhi. Wadto gid ang politiko manglamano gid magakos-gakos pag yun. Iya paging ipa, kuwami tao, Kapitan Richfield, iya paging ipasimhot ang baho sa iyang mga pahumot. Gakos-gakoson siya ka. Pag-abot ito sa kinan, pa-disinfect din siya. Nanarabal kasagara ang mga politiko. An? Ay no, nga dili na dinis kakibawi. Naa dinis bukid nun sa ubang mga lungsod. Manginao ta, mga suki kunting paminaw. Tagaang kinig-aksyon. And masulbad ni as daling panahon. May buntag po sa ako ang pinalanggang Angelica. Bise, nagprograma. Rapido! 38 minutos naman mula pa sa alas 7 ang taglas buntag din sa atong pagpanaguban. Ingin yung tulumanon ang tulumanong. Rapido! Ano yan na? Kay programa pa ko. Ha? Tawag lang otro. Sige na. Ay, Ginoo. Itong mga kabataan, mangita maginas ilang kwan. Kanang ginikanan na putol. Rapido! Naputol. Unsa naman eh. Okay. 39 minutos naman mula pas ang alas 7. Ang taknas buntag din sa itong pagpanaguban din itas mga balitang lokal. Ha? Din itas balitang lokal, mga suki, kung tigpaminaw. Dintos, Don Carlos. Dintos, Don Carlos, mga suki, kung tigpaminaw. Nakaangkon og mga samad sa abaga ang duha ka 44 anyos nga lalaki human gipang tigba sa usa ka hubog samtang nag-imnanay uban sa ilang pamilyas Purok 5 Barangay Mahayahay sa nasangpit nga lungsod. Subay sa imbestigasyon sa Don Carlos Municipal Police Station, Miabot ngadto sa ilaha ang 45 anyos nga suspek nga ubo sa ilim nung makahubog. Gimbitar pa ganin nila ni. Ha? Gimbitar pa nila. Mukaon. Apan, may baliban ang suspek. Unya, nananghid. Nga, muulis ako no siya. Pagbalik niya, nagdala naman ni pinote. Gipang tigba sa mga biktima. Dalayo sa magidala sa Bukidnon Provincial Hospital sa Maramag, ang duruha. Ugluwas na sa peligro nga kahimtang. Para ano sa banggimong hot pursuit operation sa atong mga tinugyanan sa kapulisan sa Don Carlos, aron masikop ang nagtago-tago ng suspek. Rapido! Inibito ang mga kriminal, magimong krimen niya pagkauman managan kay mahadlok nga madagpan. Magi mo gani ka krimen, isog ka, kay isog mo yan. Buhat gani ka krimen, kay mo patay ka, ay dagan. Hulata ka ng mga otoridad. Unya, apila na sila manigubas.
1: Oh.
0: Kay isog bitaw ka. Apila na sila tigbasa. Hulata ang mga otoridad, mo responde, o kaysa mga otoridad sa baryo, mo responde, hulata, ayaw dagan. Kana mudagang nga ka magbuhat gani ka krimen mudagang ka mo net tinalawan. Ha, tinalawan na. Rapido! Dapat mo buhat ka krimen ayaw dagani ang imong responsibilidad. Mubuhat mo patay mga ka. Panigbasa kinsa na da pamusila.
2: Pag naay mga awtoridad ay dagan.
0: Dagan-dagan na yung magtago-tago na yung mga... Nya, ingnon na isog. Nakapatay. At tubang ba ka nang walay, walay bitay lansisay. Walay traiduray. Iba, makita ginimong imong ipangita.
3: Rapido!
0: Okay, pagkauman buat krimen, nagdagan-dagan, hadlok mo diay. Hadlok ka, buat ka krimen. Talawan ka man diay.
3: Rapido!
0: Samtang tulog ka mga personalidad na dagpan sa managlaing drug by bus operation din is bukid nun. Balog bilangguan ang tulog ka mga gingong street value drug personalities sa managlaing drug by bus operation sa siyudad sa Valencia o Kitaw-Taw bukid nun. Dua sa mga operasyon, gimos Valencia City, dagpan ang 32 anyos kalalaki o 45 anyos ka babae. Samtang 31 anyos ka lalaki usab ang nasikaw sa mga tinugyanan sa Kitaw-Taw Municipal Police Station. Nakumpiskar sa tulo ang sa tulo ka operasyon ang mukabat 19 ka mga sasay sa gituhuang syabu. Namutimbang o 16.9 gramos o mukontidad sa dili muminos 114,920. Giandam na ang kaso batok sa tulo paglapas sa Section 5 o Article 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165. Unis siya ang Dangerous Drug Act of 2000. Ang nakumpiskan droga dadaw sa Provincial Forensic Unit alang sa Laboratory Examination samtang anaa sa kustudiya sa kapulisan ang mga dinakpang akusado. Merise, akong gusto mo dakpan ka na bang mga asit-asit nila ng mga adik? Mga adik, mga asit-asit sa itong mga pulis? Pida. Antayang ngayon, muna yung ngayon tandakpon. Magpatuman ang Land Transportation Office, may muntag sa itong mga tinugyanan sa LTO Dennis Maramag. Ug masigpit nga silot batok sa mga driver nga makabangga sa mga mutabok sa pedestrian lane. Lakip ang pagkansila sa lisensya sulod sa duha ka tuig o permanente. Gibuhat sa LTO lakang human na matikdan ang pagsaka sa ihap sa mga aksidente nga kaytabo sa dalan bisan pa nga nasa hustong agyanan. Para sa pedestrian, ilabi na sa ikaduhang quarter ng tuiga. Gipasabot sa LTO na mahimong kansilahon dayon ang lisensya sa driver na magpadayon sa magpadagan o kusog kung dili mo minor sa pedestrian lane. Apanatagan gyapon kini o gigayon sa pagkapilar o busa due process. Gilauman na ipatuman ang mas higpit ka pulisiya sa LTO sugod karong adlawa, Oktubre 5. May buntag niya sa itong mga Tinugyanans LTO. Pero nasa ko'y naobserbaran ba? Kanabita ang mga pedestrian lane, di nagasantuhon as mga driver. Di lang tanan, pero naagi kasagara. Labi na kinibitang walay mga lisensya or ang ilang lisensya. Amot, nakaseminar ba kanin sila? Ano na kalisensya man ni sila nga di man gani mo tuman sa balaod sa trapiko? Kanang pedestrian lane, di ka pwedeng magpakusog diya. Pero naobserbahan ako ni Skibawi, gumikan ka din ni Skibawi, halos mga tao din doon na may motorsiklo, magkalit-kalit na nagkuros-kuros diya. Di gani mo busina, mukalit lang tawok. Nyawara ba yung mga helmet? Di ka helmet. Why mga side mirror ang mga motorsiklo? Di bisita man gani ko diha itong nakalabay itong labayng adlaw. Eh, siyempre, buak ang samis motorsiklo. Niyawa pamantay kapalit. Ako silang ipasabot nila ni sir.
2: Lay, may man istoryahon ng mga person sa LTO.
0: Musunod ka lang sa balaod sa trapiko, huwag ay problema.

0: kena bitong dai kurbada dia nya kurbada tria taas kaya kurbada bito dia sa dagkagan bito nga ilabihan kayo ka siko unya mo kurbada pika pangyong dito sa sintro sus Diyos ko
1: rapido
0: may gani kay na ako'y silingan nga may kimang hilot kikanto ka sa ospital sa Kimawi sus ko liray. Ma, musamot ka dito. Kaya naman, ambot ba po ning office ang hospital sa provincial government nga? Aman des, Unil Roque. Gob, may buntag ni mo niya. Bida. Pwede ba ni mo siguro, gobernur, nga imong susiyo ng atong hospital din is Kibawi? Ayaw pagpahibalo nga mabisita ka. Ayaw pagpahibalo nga mo tanaw ka sa ospital, tanawa gani. Aron makita ni mo tinuod nga dagway sa ospital sa Kibawi, bukid nun.
1: Rapido!
0: Kung na ospital dia, doon na pabay gana nga mabuhi or doon na pabay gana nga mamaayo.
1: Rapido!
0: Aun ikaw mismo, ang makalili, ikaw mismo magtanawa na Governor Unil Roque. Sige lang ka pagwapo na, sige ka lang suroy-suroy. Pakyot-kyot. Tiguang na tagob.
1: Rapido!
0: Tanawa ko nun na pare. Ang imong hospital din is Kibawi. Mahilag kayo mo mga tubang dito sa radio, dito sa social media, patawag mo press conference. Nga, muingon nga, muna yung amundag hospital, muna yung mga pasilidad sa atong hospital. Los-los ninyo.
1: Rapido!
0: Tanawa, susiha, ayaw pahibalo, karon dili sila makapangandam. Gobernador, mga kaanan yung probinsya sa bukid nun. Against magkakaan ng mga tinuntos gobyerno. Mas mayo siguro, gobernur nga, muna yung buhaton. Di kailang magsige ka lang, kapi-kapi niya sa mong opisina. Sige lang, pabugnal sa mong opisina. Chika-chika ka ng imong mga sakop niya, nga puro rin mong mga parinte.
1: Rapido!
0: If I were you, bisita pag-disguise. Ano na ikaw mismo, makakita ka, oy, mo din na yung mga personnel ko din sa hospital. Makita ni mo, unsa na siya kahinlo ng hospital. Makita ni mo ba, ikaw mismo sa imong duha ka mga mata. Ayaw lang i-diligit. Okay man na imong i-diligit, pero katong angayan nga kanang imong kasaligan nga mo serbisyo gods publiko. Kagawad rimbran hintapa dias barangay panadalan maramag bukid nun.
1: Rapido!
0: Ang makita ninyo, niya karon mo, ingon na ba sila? Ang BPH maramag kay himuuna nga kuan. High standard hospital. Gi-upgrade na siya. Nakapasar na ang balaod ni Congresswoman Inday Audrey Subiri. Pag-delivery sa Senado na nakapasar na. Ang upgrading sa hospital ni Esmeramag. Remember sa Bukidnon, doon natin 7 District Hospital. O kineng 7 District Hospital na kinahanglan kine o dinali ang pagtagad para sa serbisyo publiko.

ko sa panglawa sa katauhan. Ngaunta ang balaod nga gipalabang dili lang si Marama kang i-upgrade kundili i-appeal unta ang pito ka mga district hospital nga naglangkob nining probinsya sa Bukidnon. Rapido! Just because that the Honorable Senator Mig Subiri is para maramag bukid nun? Ingon ana ba? Ingon ana ba na to sabton lugar? Gumikan kita ka maramag siya, prioridad niya ang maramag? Rapido! How about those other hospital, the six hospital nga, nagkinahanglan og atensyon, nagkinahanglan og care, nagkinahanglan og upgrade sa mga facilities. Lugar, kalimtan lugar to. Si Maramag lang ato ipalabi. Rapido! Okay, taga Maramag ang atong senador, ang atong congresswoman. Rapido! Muna nga, atong tawagon ang atensyon po sa atong gobernador ni atong probinsya. Sulay ko no, gobernur, pagsuroy sa mga ospital, pag-disguise ba? Ayaw pagpa ilas imong kugaling mga gobernador ka. Pagpa-disguise, aron ikaw mismo makakita. Unsay tinuod nga kahimtang sa atong mga tambalanan din sa probinsya sa Bukidnon. Okay, lang nga gobernador, magdala ni dagag mga media, pangakuton media, malay-balay, labi na ito yung mga paborito, mga vlogger. Suri din sila dayon. Sus, kulira. Gagasto-gasto raman yung mga tawana. Rapido! Sapi, paskatawas, probinsya, Bukidnon, kipanggasto, pang suborno, anang yung mga kauban. Rapido! Okay, ra, siguro na, imong sapi na kung galingon, gobernur, pero sapi na sa gobernos. Ah, Bukidnon, ayaw. Rapido! Okay, luod kaya na. Ani, klaro-klaro ng istorya. That is reality. Realidad mana. Di lang kung tamag hinipokrito. Pada dinis atong lungsod, ang atong merkado, dugay kay mga bli. Dugay kay ablihan, kaya wapang magmata si presidente. Dabik simbako din ang matas presidente, sirado lugar ang tibok merkado. Rapido! Mugya po na sa itong ospital. Gipasagdan. Tanawagan din ang mga ali, kwandya. Mga cobwebs. Mga basura. Tanawag mga hospital bed. Namang ikaw'y nadala niya ang pasinti sa una. Namang gidala niya sa hospital. Sus, gipang ok-ok. Ginoo ko. Gipang ok-ok. Ang ilalong sa bida. Ganaan pa ka maayo. Huwag na kay balatian. Rapido! Chip! Nag-practice na ka, Chip? Og sayaw sa IPD? Gibawalan ra bata sa Bukidnon State University kay mental wellness break karon. Sikto na ka dito, kagawa Dream Run Hintapa, ha? Rapido! Ang butag bitaw ninyo da, may pagpaminaw. Ingatong tuluman nun. Kaba ni Kapitan Richfield Batsarte. Kisa na diya sa atuang kuhan diya, sir? Amas Bungal Gabriel yan, no? Hmm? Oo. Oh. May buntag. Oh, yung kaibigan ko pala, andito pala yung magandang lalaki. Si Sir Marbs, ha? Sa kaya yung busing niya dyan sa baba. Ah, magandang umaga po sa inyong lahat.